0: kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3Bio!
5: Yung may Visio!
4: Ang Visio!
5: Yung may D3!
4: Mabagat sa mga butka!
5: D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. So, weeks ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3Bio! Ang D3!
4: Yung may Visio!
5: Visio!
4: Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-clinical!
8: Max4 Biotics!
7: Max4 Biotics! Makabulig sa pag

0: Pagpas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Masilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: Extend Food Superman. Superman.
12: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
2: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan at sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
2: I Care Gold.
15: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Pinakabarato nga data
17: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
18: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
19: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
20: News FM.
21: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawanta.
1: Pre, sa una, blang amang granon pa ko, magkaon ko, nagakamot lang ko, pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
2: Ba, waraw-waraw ka man imuya, nga man haw.
1: Balaan mo, pre, bunlay ka mo to ng luga.
0: Hey, five galingawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
6: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Spore Biotics.
9: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
10: Spore Biotics.
9: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: My family history ba na kamuusang diabetes?
12: Mag-TDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
12: Mag-TDX 500 ka na!
11: DTX 500!
12: Ang may powerful compounds!
11: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
12: DTX 500!
11: Garantisado!
12: Epektibo!
11: Aramis!
12: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Catalina Habagat!
14: Anong

0: beauty sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra Harper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
0: Excel Food Superman for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma ayaw kitang
0: DTX 500.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang mas ginpambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pag-abot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imo'y kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
7: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: five Galley Noah Time!
1: Ang tanong! Ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N!
2: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
1: Oh, matigas ito!
2: Nyog!
1: Oh, hindi ito namumunga!
2: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
0: Hey! Five! Galingawang time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
6: mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sulod sa lawas ta.
8: Mm-hmm.
7: Kung gina-quarantine...
8: Quarantine facility.
7: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine ka, ginapangita ang cause sang infection, no? Or ang virus nag-cause na. Amo man na ang infection, no? Inside our body, ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part, ang aton infected part of the body, ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta. So, inflammation per se is good.
8: Di ba? Normal.
7: Normal.
8: May gahubag, may pilas, gulpi lang ano, gapula ang palibot.
7: Oh,
8: That's
7: perimeter fence.
8: Inflammation process. Mm-hmm. Serbaya mo ni. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado gina, may inflammation gina ang matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuan mo.
7: Ang imo immune system.
8: Mm-hmm. Pero kung may BCO ka, sir boy, may posibilidad niya wala inflammation yung matabo.
7: Correct. Or limited lang.
8: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, sir boy, nga ara sa D3 bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
7: Correct. Patay na kontra, natapna na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin. Kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
8: Correct.
7: But there are
8: other... Hindi ka matamaan lang.
7: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
8: Correct.
7: Obesity basically increases the inflammatory rate.
8: Amo na yung long-term inflammation yan?
7: Amo na tawag nga long term chronic inflammation. Amo ni giniiwasan ta. Amo ni nga son nga D3 bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
8: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
7: Correct.
4: D3 bio.
9: O si Karen, kadamo git sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
6: Mabakal, sumagbuti ka.
8: Asa, boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa, bla. Pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tika taas-taas ang kuha na, sir, boy.
7: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
10: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilman na ang ginatawag visceral fat, ginakabay galis ang aton nga immune system nga kontra.
7: Oo, non-self.
8: Kung amat-amat na matubo imubuyon, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: So, sa mga buyon na nada, amat-amat na inom D3 bio.
10: Oo, para magamay
8: ang
10: buyon.
8: Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
7: Correct.
8: The more nga dako imubuyon, the more nga damo imnon mo nga, no?
7: Nga D3 bio.
8: D3 bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, sir boy, kaysa wala exercise, wala pagi ka D3 bio.
7: Gusto.
8: Pero kung may D3 bio pa ka, tapos ka-exercise ka pa, mas dasig matunaw ng mga visceral fats da ang mga buyon, sir boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
7: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka,
7: Damo
8: ka ginapalibugan, Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imuya kaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3 Bio.
3: D3 Bio,
8: Sir Boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas aton. Arthritis, inflammation sa joints.
7: Indigestion.
8: Ha? Biska na ng ano, rheumatoid.
7: Rheumatoid arthritis.
10: Arthritis, inflammation.
8: Asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anab lang, sobra 3 times sako nga panghihi panahon sa gabi, disturbos katulog na.
10: Basta prostatitis na.
8: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. D3 Bio na nila, Sir Boy.
3: D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. D3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami. Ang akon yung kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
12: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
13: Tumasun sa barangay
14: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
14: Tumarkog. DTX 500.
13: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na.
13: Try gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: O si Lourdes maglukot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, kuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol, balay ng tambo ko.
3: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. DTX
22: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
25: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio Home.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 9 minutos sa nakaligad sa takna ng las 11.
4: 100.9 Punto Legal.
5: Your Legal Clinic on Air.

0: 100.9 Punto Liga. Your Legal Clinic on Air. Mayong adlaw, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 16 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Domingo ng adlaw, nagapalag ng 100.9 Punto Legal. Sa kinandan, kaupod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman. Ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Kamanayanayang aton siningadlaw sang Domingo mga ka-K5. Hindi tanto ka portigid ka init, hindi man grabe gid ang galom. No, manami gid gid sempo mga ka-K5, perfect time para makabanding ang tagsa ka magpamilya. Pero sa may mga trabaho, may mga opisina, may mga obligasyon, tega pulo preparar na subong sang palanyaga. Karon dugay-dugay lunch break na mga ka-K5, pero before sina, pwede ka mo yung maka-avail sang coffee break nyo. Gani sa ton sini nga mga ka-K5, during sa inyo coffee break, sa aga man o kun sa hapon, you have 15 minutes coffee break sa aga and sa hapon, ang inyo kapihon da DTX Coffee Mix, no, sa mga empleyado na ton da, mga obrero, di man ka mo nagatrabaho, i-enjoy nyong inyo sini nga pagpangape, pinaagi sa DTX Coffee Mix, ang healthy nga kape. Amuning kape ng imo sa marguso, di sugar-sugar cane extract powder, may chia seeds pa mga ka-K5. Amuning kape nga magabulig sa imo nga makafocus ka kag mangin alerto mga ka-K5, DTX Coffee Mix. Magluwas sa DTX Coffee Mix, araman ng DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Gani sa mga suki naton nga mga ka-K5, ugalia ang pagpangapi. Pinaagi sa DTX Coffee Mix. Subong diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Punto Legal Program, isa naman ka mapuslanon nga topiko ang aton sini nga pag-aistoryahan. Topiko nga magatag sang dugang nga ibalo, dugang nga kaalam sa aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati. Pamangkot mga topiko nga magasabat sa madamo nga mga palamangkutanon sa aton sini nga mga kauturan. Gani ko may mga mensahe kamong karon nga lagi palabot diri sa Punto Legal Program, i-comment lang ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Agud babasa tang news ini nga mga mensahe mga ka-K5. Kag of course sa mga nagatutok sa Facebook Live, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton siniga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. May lang nga pagtutok sa kay Leo Jan Bilyones sa mayong adlaw sang Domingo, Leo Jan Bilyones. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Roja naga-monitor na, salamat gid. No, kag sa aton mga suki nga mga ka-K5 nga nag-like kag nag-share na, no, upod na naton diri sa aton pagpangalagad, of course sa ara naman naka-standby yo. Aton sini nga amigo Attorney Jomel Dimandante de Sales, Attorney Jomel maing aga sa family de Sales dira sa may barangay Ambilay Panitan. Maing aga da sa inyo ha, kay Ma'am Mila, kay Kagawad Mila, no, kag sa mga suki naton da nga mga ka-K5. Kay Sir Nelson Bereber Daliu Jr. naga-monitor na. Shane Ruado naga-monitor naman. Thank you gid kay Bern Zion. Maing aga, salamat gid sa pagtutok mga ka-K5. Sa itong mga suki nga mga ka-K5 nga nag-upod na diri sa 100.9 Punto Legal Program. 100.9 Punto Legal. Your legal clinic on air. And syempre, before sa tapos pangape, before magpanyaga or after panyaga mga ka-K5, kaupod man naton of course, dapat aara gid do iway tagidiya gid kalipatan ang pagtumar sa madugay na naton ginasaligan nga mga suplemento, mga suplemento nga magabulig amlig sa aton sini kayong lawas. Kaupod naton dira mga ka-K5 ang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Ang muni ang suplemento nga magaamlig sa aton sini lawas batok sa diabetes, batok sa high blood, batok sa mga inflammation mga ka-K5. Kung may maintenance ka mga bulong sa high blood kag diabetes, hindi nyo gida pagkalipatan tumaron on time. Kag mas manami kung dugangan nyo DTX 500, mga ka-K5. Kay bala nyong diabetes or high blood, kadamo sinasang komplikasyon nga dala nga mahimo, basi sa pilakadlo kung mapabayan mo, kabuhi mo pamangin kabaylo. Gani o galia ang DTX Coffee Mix nga kapartner naton sa adlaw-adlaw nga tanan mga ka-K5. Kag magluwas sa DTX 500, the superior antioxidant, ara man ang mighty C ang alkaline base ga vitamin C, the immunity booster, pampaboost naman sa aton sining immune system mga ka-K5, kagyara man ang Clinica D3 Bio. 100.9 Punto Legal. Your legal clinic Subong a Domingo ko po naton si Attorney Remia Fuentes Bartolome. Istoryahan ta about sa estafa kag syndicated estafa. I know Attorney Remia, ma'am kadamo na diri sa aton sa probinsya sang Capiz na biktima sini sang estafa kag syndicated estafa. Ang iba nagareklamo, ang iba wala gahi post na lang charge to experience na lang ang natabo sa ila. Ano ba lang kinalain sang estafa kag syndicated estafa? Attorney Remia, ma'am.
1: Okay. Antes na to no umpisahan ang aton nga discussion, again may arag kita permi nga disclaimer nga no indi kita wala kita sang monopolya sa ihibalo o kun ikaalam party sa siningalayi kag ang aton mga sabat na base sa mga pamangkot nga ginaplastar kag ginabot sa aton. Okay. Kun magsiling kita nga estafa, amo ni ang isa ka krimen sa pagpanunto. Okay, pagpanunto o kun pag-abuso sa pagsalig sa isa ka tawo o kun sa nga nabiktima nga nagtugas ang kahalitan sa iya kwarta o kung propiedad. So, pag naghambal ikaw nga estafa, kung gisa may involved diri nga trust and confidence, may involved diri nga gintunto mo o kung ginabuso mo ang pagsalig nga ginhatag sa imo, kaging katunto mo siya pinaagi sa deceit, fraud, or abuse of trust and confidence. That's what you call estafa. So pag naghambal naman kaya nga estafa, kay kun ang estafa lang abi, the ordinary ni siya nga pagpantunto o kung pag-abuso sa pagsalig. Pero kung maghambal ka gani nga syndicated estafa, mas malapad, mas dako ang iya nga coverage. Kaya may gina dogri grupo ang paghimo sini, so mahambal mo nga grupo kung 5 or more than 5 ang persons nga involved, nga ang ilang atuyo lamang amo is ang pagdupangpanggan so bala o kung pagtunto sa ila isig ka pareho, so magiging syndicated estafa siya kung may involved nga more than 4 or 5 or more persons ang involved para sa pagpanunto sa isig ka tao.
2: Okay. Now, ano ang mga kinanglan elemento? Agad masiling tati nga inigali kaso na isang estafa, attorney?
1: Okay. Sa idalom sang aton Article 315 sang Revised Penal Code, mahambal mo, kag kinahanglan mo mapamatud-an ang mga masunod nga elemento para makover kag mahambal mo siya nga estafa. Una-una, dapat may ara gid sang kahalitan, no? Nga na natabo sa tawo nga natuntuan, either kung ginatawag nato na a damage or a prejudice had been created sa biktima. Kaya kung wala man lang sang damage, kaya wala sang prejudice, definitely wala sang ginatawag o kung ginahambal naton nga estafa. Ikaduwa, dapat may ara sa pagpanunto o kung may ara sa pagpaabuso sang pagsalig o kung na trust and confidence sang isang tawo nga gintunto nimo. Pinaagi abi sa pag abuso mo sang iya pagsalig sa imo o kung may mga false pretenses ikaw para makuha mo ang iya manggad o kung iya propiedad, dapat ang tao nga gintundo mo nag-rely no, nag-rely sa imo sa imo pagpanunto sa iya. Kaya kung wala mo siya gintunto, wala mo siya ginpasalig, wala man niya gin let go o kung ginhatag sa imo ang propiedad man o kung kwarta o kung wala man niya ginsalig sa imo ang iya nga propiedad o kung kwarta. Tapos ang isa pa ka elemento nga dapat pamatud-an is dapat may ara nga intent to gain on the part of the person who committed the crime. Meaning deliberate ang iya purpose nga tuntuhon ikaw nga makabenepisyo siya sa pagpanunto sa imo. Kay kung hindi intentional o kung let's say for example mambalbi sila nga wala kumanto ginhungod, wala hindi to siya intentional, well that could be a defense on the part of the accused na ginakusar sang kaso nga estafa. Pero kung mapamatud-an nga nag-gain siya o nag-benefit siya tungod sa iya pagpanunto, then that's another element for the crime of estafa.
2: Okay, na-mention mo attorney nga isa gidre dapat may pagpanglimbong or pagpaniplang pagpanunto. Paano mo na siya ma-prove no nga may pagpanunto gali sa isa ka transaction?
1: Okay, when you say abi pagpanunto sa isa ka transaction, buot silingon nga ginhungod mo o kung gintuyo mo nga tuntuhon ang isa ka tao. So papano? Let's say for example, ako naghambal, nagistoryahan ay kita, hambal mo may ginabaligya ka nga propiedad. Okay, may ginabaligya ka nga propiedad sa akon, ginpapati mo ako nga ina nga propiedad imo. O kung may authority ikaw nga ibaligya ina nga propiedad. Pero sanggin ba ko? So tungod sina kay nagsalig ako sa imo, tungod friends kita, partner kita, abilis si partner kita diri sa punto legal nga programa, ang tungod sa pagsalig ina, kag tungod sa mga papeles nga ipakita mo man sa akon, nagpati ako sa imo, that's why nga ginhatag ko akon kwarta. Pero ikaw, from the start, balaan mo nga you are not the owner of the property, you know that you don't have any authority to sell that property. Or let's say, for example, you know that you're selling a different property nga ginabaligya mo, lain imo gitudlo sa akon, and because of that, naghatag ko kwarta sa imo, ginbakal ko sa imo, and you gained, no? You gained or you benefited from the money that I gave you as a consideration of that property nga ginabaligya mo. So, diraan imo mapamatud-an nga may pagpanunto. Ikaduha, let's say, for example, ginabuso mo ang pagsalig nga ginhatag sa imo, gintagaan ta ikaw sang ginpabaligya kang balagad to ka sa akon nga gusto mo magbaligya sang bugas kay ako negosyante ako sang bugas, so gintagaan ta ka bugas kag ang imo nga obligasyon is ibaligya ina buga ang bugas nga ina. Kung mabaligya mo ang bugas, dapat ang kwarta nga benta mo dira ibalik mo sa akon, or kung hindi mo mabalik sa akon, ibalik, kung wala mo mabaligya, ibalik mo sa akon ang bugas nga ginpabaligya ko sa imo. And yet nabaligya mo ang bugas, wala mo ginbalik sa akon ang kwarta, or wala mo baligya ang bugas, wala mo man ginbalik sa akon. So both silingon ang pagpanunto makita sa imo overt acts, hindi lamang sa imo action nga hindi makita, kundi dapat nakikita gid sa action nimo a pinaagi sa kun ang imo ginhimo o kung ginbuhat sa tao nga naghatag sa imo sang pagsalig.
2: Now, sa idalom sa aton kasuguan, ano ang silot nga nagahulat, attorney, kon ang isa ka tawo guilty sa estafa kag subong man sa isa ka syndicated estafa?
1: Okay. Ang sa estafa abi nato nagadepende siya sa kung ano ang amount o kung value nga na-involve dira. Kay may ara siya, may ara siya kaprisuhan, kag may ara man nga kinanglan bayran mo ang civil liability, ang civil nga aspeto, no, sa nga pagpanunto nimo. So sang una abi gamay lang ang propriedad, gamay lang ang penalty, pero tungod kay may ara na sang Republic Act 109551 nga kun sa diin ginhatag nila, ginpataasan nila ang penalidad sa kaso nga estafa, kag gin-adjust nila ang penalidad sa kaso nga estafa depende sa value nga involved diri. So let's say, for example, kahapon na discuss naman natin ina, no, kun ang kwarta mo is 40,000 and below ang damage nga na naigo abi, no, so may ara lang ikaw nga kaprisuhan hasta anong katuig, ay anong kabulan rather, and then samtang nagasaka ang value, no, nagataas ang kaprisuhan nimo. In fact, pag naglapaw na ikaw sa 8 million, no, 8.8 million ang imo nga kaprisuhan, magalabot na hasta sa from 20 years to 40 years imprisonment.
2: I see. Pero sa syndicated estafa, attorney, ano ni Kakuan nga medyo mabulubugat ang syndicated estafa?
1: Yes, mabulubugat ang penalty sa syndicated estafa because of syempre ang saka damuon bala sang kag-intentional nga paghimo sang krimen nga ina, that's why nga mas mataas ang penalidad nga ginhimo sang aton nga layi. In fact, ang sa syndicated estafa, no, kung mapamatudaan ini siya, may penalidad siya nga life imprisonment o kung reclusion perpetua. Because ang dirakabi, tapos ang kinalain sinikon severe gid ang pag-ano, it's a non-available offense, meaning intentional on the part. Kaya kung isang estafa gani, because sa kanubuon sang iyang hindi man may mga kaso nga estafa, especially kung gamay lang ang amount, hindi po pwede sila yung makapiansa. Pero diriya sa syndicated estafa, mabudlayan sila magpiansa tungod kay ti mas dako kag grabe ang penalidad nga gina-impose sa syndicated estafa.
2: Okay. Now, sa sining kaso, attorney, which is ang mabulubog at ang syndicated estafa, sino gid diri ginakabig nga principal sa sining kaso?
1: Okay. Siyempre, ang makonsider mo yung principal, ang nagplano, di ba? Ang nagplano, kag ang nagdihot gid ko na paano nila maumpisahan o kung paano nila mapatigayon ang pagpanunto sa ila isig kapareho. Because siyempre, kung gisa, may ara nga mga tao nga, and we understand that also, ngati kung gisa uso gid man ina, ngati gisaan may nagahulag sa idalom, di ba? pero kung gisalain niya ang nagaplano gid ka kun sino gid ang dako nga benepisyo sini sang ila ginhimo nga krimen kay di ba kay kung gisa miski pa ara ka sa dalong part ka sang syndicated estafa pero ang imo lang nga role is to you know to encourage or to collect money pero in fact in truth and in fact ikaw hindi ikaw ang nagdirectly benefit from the money that you gather or you collected from the person nga gituntun ninyo sumasaka siya sa ibabaw that's why mas dako ang responsibilidad sang principal gid nga ara gid sa ibabaw.
2: Okay. Pero kay ko mo na mention mo attorney sa syndicated estafa 5 or more ang involved da kag ining mga nagapanginganyo nagapang-encourage nagapang-inganyo dabi taya ka mo di intra ka mo di kay sigurado ang inyo sininga kundi tiba-tiba kita diri triplek ang manginsaka sa aton sining kwarta pwede man sa may involve.
1: Yes, actually tanan nga involved sa syndicated estafa nga nag-conspire kag nagbuliganay actually palariho man sila nga may participation in fact di ba daw ko conspirator na sila eh kitungod na nahimo kag natigayon ang pagpanunto tungod sa ila nga ginubra nga pag pag-market sa idalom but of course kinahanglan pa matud-an gid kun ano ang ila nga participation because if it can be proven no nga pareho man sila no nagbenepisyo man sila kaga may arak man sila nga nagtook part gid sila ya kag nagparticipate gid sila para matigayon ini they can be held equally liable as the principals of the crime of syndicated estafa so pareho sabi sina ang hambal nimo ang example nimo no ikaw ang naginganyo ikaw ang nagkolekta ikaw ang nagkay kun hindi kag gingamit mo ang pagsalig sa imo sang tawo para mainganyo siya kay in the first place kun lang tawo nimo no hindi man niya kilala sang imo gininganyo atong principal kung sino nagsugo sa imo so if not for your participation if not for your encouragement hindi man to siguro mag hatag sa imo sang kwarta atong tawo nga gipangayuan mo because in the first place ikaw ang kilala and in fact ikaw ang ginsaligan sang iya nga kwarta, hindi man niya ang principal. So, hindi mo ito matudlo ang principal because kung lang taon mo, wala iyasang direct nga participation. Ang principal, ang head gito nila, abi ang nagplano, no? Asa sa tao nga nabiktima ni mo. So, kung lang taon ni mo, mas dako ang imo gani, kung ako maglantaw, no? Dako ang imo responsibilidad sa akon because sa imo kuya nagsalig. Wala kuya nagsalig sa imo, boss. Sa imo kuya personal nagsalig because of your promises.
2: I know, very familiar gising mga kauturan ta diri sa probinsya sang Capiz kay do bagyo wala pila palang katuig no inagyan kita sang bagyo sini mga syndicated estafa nga mga cases now ma'am paano ta naman niya mabalaan no sang isa ka biktima nga estafa na galing natabo sa iyaya attorney
1: okay of course una mabalaan mo nga estafa ang natabo sa imo kun ang imo ginsaligan nga tawo hindi mo na makontak.
2: Nalagyo na. Diba? Dula na.
1: Oo, kung nalagyo na siya, very basic na siya eh. Paano mo mahambal? Paano mo mabalaan nga inang ginistafa ka na? Kay paghatag mo sang kwarta mo, automatic hindi mo na madakpan, hindi mo na nakablock ka na sa iya nga messenger, di ba? Nakablock ka na sa iya nga phone, hindi na nimo siya pwede makontak. So, di ba? Though, okay, isa na siya ka red flag. Nga dapat na nimo mahibalaan nga amuna na siya. Ikaduwa, tiyanggit pangitaan mo na sang papeles, di ba? Tiyanggit pangitaan mo na sang papeles atong tao nga nag-inganyo sa imo either to nga nagbaligya sang propiedad. Wala siya sang papeles nga makita. Wala siya sa papeles nga mapakita sa imo. Or may ipakita siya nga papeles sa imo, pero sa iya papeles, nakabutang dito, hindi gali siya ang tagiya. Or wala siya sa authority to sell the property. That's why nga, okay, ginabuso niya ang akon pagsalig sa iya, ginabuso niya ang akon nga confidence na ginhatag sa iya.

0: valuable thing sa isa isa ka person tungod sa imo pagsalig sa iya.
1: Mm, okay. Now may pamangkot, attorney. Anong proseso kag kinanglanon nga mga ebidensya nga dapat i-present kung magpasaka ka na sang reklamo?
0: Okay. Una-una nga daan dapat mapamatud-an nimo nga may ara ka mga kontrata o kung may ara ka mga kasulatan.
1: Mm.
0: So, sa subong abi, medyo maalam na, although wala na ito ni ginatudlo, medyo maalam na ang tao, wala na sila nagaperma sang papeles.
1: Mm.
0: So, that's why, before, siguro reminder man inisawa ito nga tagpalamati, no, nga antes ka mo maghatag sa inyong kwarta, maghatag sa inyong, let's say, titulo sang duta o kung ano man nga pagsalig, isiguraduhon nyo may ara ka mo pinirmahan nga papel.
1: Mm-hmm.
0: Because that's one document nga kinanglan ninyo ipagwa para mapamatudaan ninyo nga may kontrata or may transaction nga involved sa inyong duwa. Ikadua, katunayan nga pamatuod o kung dokumento nga nagapamatuod nga ginhatag mo kung kwartang involved, ginpadalaan mo siya sang kwarta. So ano ina, transfer, bank transfer, o kung screenshot sa inyong conversation, o kung gin-gcash mo man ina, pamatuod nga ginpadala mo sang gcash. Because unless and until you can prove nga may ara ka nga kwarta nga ginpadala sa iya or may ginhatag ka sa iya, mabudlayan ka magpa-prove sa imong estafa. And of course, number three, kinanglan may ara sang demand, no? Either oral, pero syempre kinanglan written demand from you nga nagadimanda ikaw nga ibalik o kon i-return o kon bayaran o kon i, di ba, ang kun ano man ang inyong transaction dira nga kinanglan mabayaran ikaw sang danyos nga imo na nga naperwisyo sa imo para mapamatud-an mo nga ti kay kun wala ka sang demand, mabudlay abi sa korte nga ti wala ka man nagdemand, kay kung nagdemand ka ti siguro ti ba sinabayaran ka o nabalik sa imo, but because you failed to issue a demand letter sa person nga involved dira, then it could be used as a defense sa the part naman niya sang akusado.
1: Okay, sige. Attorney, pagbalik ta diri sa aton sinigapag pangalagat, dugangan tani mga ka K5, ang pamangkot, may posibilidad ba lang ang mga reglong kaso nga estafa, mapwede ba lang ni mahulog sa settlement? Kagining pila ka mga questions diri nga ginpadala sa aton sini nga mga ka K5, ilabi na mga nag-intra bala sa online utang, online paluwagan kag mga investment schemes. Balikan ta na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 100.9 Punto Legal. Pagbalik ta, kaupod naton sa gyapon, Attorney Remia Fuentes Bartolome. Ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanuntong
2: 100.9 Punto Legal. K5 News FM. News FM. Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kudlayan ko mangi, gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty.

0: Beauty Soap.
1: Puro katul-katul.
0: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
7: Clinica Diofresh.
6: Available now.
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako, ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
8: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
9: Extend.
8: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
8: Extend. Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
11: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
8: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Tamisuanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tamisuanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
8: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga dala ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
15: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
14: Kay may barato balay nga butika.
15: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
14: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
16: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
14: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
15: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
16: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Bilion ang barato, pero epektibo. Bilion ang Rain Pharmacy.
17: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso!
20: Your legal clinic on air.
21: Oras sa K5 News FM, 20 minutos na nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 12 sa udto. Ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na sa Shopee, mga ka-K5. Sa mga nakatutok diri sa aton sinigapag pangalagad, mga suki naton nga mga ka-K5, Ma'am Lisa Barriento sa Tambak, Kulasi, Senalin Finiquito Tabige, Liwayway Bartiso nagatutok na, Ma'am Gianna Anvel Siloso, salamat gid obisan busy kuno sa shop luto order, gapamati gid sa K5 dira sa may barangay Luktugan. Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon, Ma'am Elsie Acuña mayong udto kag kay Ma'am Dolores Abilarde, nagatutok na diri sa aton pagpangalagad. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, salamat gid sa aton mga suki nga mga ka-K5. Ang Punto Legal Program mga ka-K5 ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kag sa mga ka-K5 naton nga mahilig magpangape, yaraman ang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee. Kag syempre sa mga ka-K5 naton, para ma-cleanse ang aton colon, malikawan ang toxin accumulation, mabalik ang balanse sang good bacteria sa aton siningalawas, ang sekreto, Clinica Complete Spore Biotics. Clinica Complete Spore Biotics, ang spore-based ga probiotics, meres ang 80 billion colony-forming units ang good bacteria, mga ka-K5. Para sa healthy nga channel tingalawas, Clinica Spore Biotics. Balikan ta aton connection with Attorney Remia Fuentes Bartolome, diri sa aton sinigapagpangalagad. Sa dugang diri nga mga pamangkot, Attorney Remia Ma'am, diri sa Punto Legal Program, una ta na ding question, no? Pwede ni ma-settle, pwede ni mahusay ang kaso sang estafa kag syndicated estafa, Attorney Remia Ma'am.
22: Okay. Dapat mahibaluan sang tanan nga ang kaso nga estafa actually is a public offense. Mm. So it's a public crime. Pero may ara sang posibilidad nga mag arrive at a compromise agreement ang partido o kung ang pagseto sang civil nga aspect sang kaso sang estafa. Anong buot silingon sina? Kasi siyempre sa criminal case nga estafa, may ara dira nga civil aspect, di ba? May criminal aspect. Although, normally, hindi mo na iya mapa ano ang criminal case once you filed it, dire-diretso na ina. Mm. Pero may ara man abi nga pamaagi ang aton nga korte nga kung sa diin yung naistoryahan, kasi balantaman nga ang kaso nga estafa, nag-umpisa ina sa civil nga aspect, may aspeto sang kwarta. So kung mag-settlement, mag-arrive at a settlement ang parties, wala man ay ginapunggan sang korte because they can always settle ang civil nga aspect sang ilang nga kaso. Pero ang sabahin naman niya sang criminal nga case, ang korte na naiyang madesisyon whether or not i-dismiss na iyang kaso based on the affidavit of desistance kag a compromise agreement nga gin-execute sang partido. Kay ang fiscal sina amo ang ma-file sa motion to dismiss, no, nga i-submit niya sa korte, attaching thereto the affidavit of desistance o kung ang compromise agreement nga gin-enter into parties. Kasi syempre kung mapamatud-an man lang nga nabalik na kag nabayaran naman ang kwarta, so ano pang rason para ipapreso nimo? Pero syempre mas mag-good like kung na syndicated estafa man niya ang imong ang ipa-dismiss nimo because ang syndicated estafa wala isang piyansa eh kag siyempre, kung daw medyo dako-dako ang involvement sini. Pero kung, again, kung masettle ang civil nga aspect, mag-compromise agreement ang parties, there is a possibility that the case can be settled or be Dismiss.
21: Okay. Sige. Ari, attorney, kinpadala sa aton sininga ka K5. Attorney, nakautang ako sa online lending. Nabudlayan ako magbayad bangod sang kadako nga saka o kon interest. Matapos sini, ginatawgan ang tanan ko nga contacts ka gina-message. Daw ginapakawian ako sa akon mga kakilala. Ginapaog pa ako nga pasakaan sang kaso nga estafa. Ano ang sarang ko mahimo? Mapriso bala ako, attorney?
22: Okay. Wala sa hindi sa gina-encourage ko nung mag-utang ka mo sa online platform. Pero ang utang sa online platforms is hindi mo ma-consider nga simple lang ni siya yung utang, hindi ni siya pwede ikaso sa imo ang estafa. Because in the first place, kung lang tawo nato no, hindi ikaw ang nagakuha sang pagsalig sang online lending, sila gani niya in fact ang nagapilit sa imo nga magpangutang. So ang sabat sa una nga pamangkot, hindi ka mapriso sa kaso nimo o kung nakapangutang ikaw sa online lending, sa online platform, sa nakapautang ikaw sa online lending, no? Because ang aton mismo constitution nagahambal nga wala sang napipriso sa utang. Except gani, except lang, no? Ang estafa abi hindi siya ya utang eh, kundi may ara involved sang abuse of confidence o kung trust and confidence o kung may pagpanunto. Hindi ikaw mapriso kag hindi ini siya estafa kay tungod mabayad ka man niya, bayaran mo man niya imuutang, only that sa subong wala ikaw sang kapasidad nga magbayad. In fact, kung lang tawo nimo pupwede nimo sabton inang nagapautang online, no, especially if ginapakawian ka na, pupwede mo na sila balikan kag pupwede mo na sila pailan sang criminal case, either depende kung paano kung may ara na bala sang cyber libel, especially kung gipost ikaw kag ginapakawian ikaw, or let's say for example pupwede man sa Safe Space Act kung sa DN nga, diba, ginapost nila imong ngalan kag imong nga picture nga wala nimo consent, so po pwede na siya nimo obrahon. Pero as to balik sa imong pamangkot, hindi ikaw mapriso kag in fact pwede mo na sila i-report sa NBI para ma-adlock man sila, kay in the first place sila yung nagpautang sa imo, wala ka man yung nagpilit magutang sa ila, kag po pwede mo ini sila yan, pwede mo gidini sila mareklamo tungod sa ila pagpakahuya sa imo.
21: Okay. Another question, attorney. Nag-invest kami sa pasalig nga madubli amon kwarta. Nagsalig man kami, pero sa uli nadula na ang mga appliance namon kag wala na kuno amon kwarta. Nagpatigid kami sa ila pasalig nga madubli ang amon kwarta. Mahulog bala ini sa kaso nga estafa, attorney?
22: Yes, amo niya nga kaso, amo na iya ang circumstance nga kung sa diin po pwede iya mahulog sa kaso nga estafa ang inyo ang investment scam nga inyo ginsudlan, no? Amo ni siya, ang daw uso ni siya eh, di ba? Ang mga may life, may tawag, may downline, may upline. Kay in the first place, pwede gid ninyo iya mapamatud-an, no, nga nag-invest ka mo tungod sa encouragement kag tungod sa pagpasalig sa inyo nga magadubli inyo kwarta. Oo, pwede hambalon nga ti medyo ano na, ganid agahaman ka mo kay tungod gusto niyo magdubli inyong kwarta, but the issue there is nag-invest ka lang tungod nagsalig ka kag nagpati ikaw nga pwede madubli imo kwarta. And in fact, I think ang nagpasalig sa imo kag nagpapati sa imo isa man ka tawo nga ginasaligan nimo, where gintatag mo ang imo nga trust and confidence. So pwede mo pwede ni siya mahambal nga estafa kag pwede mo siya ma-filean sang estafa o kon syndicated estafa kon madamo ang opisyal o kon ang miyembro sang grupo nga ini nga mo ang naghimo sini nga scheme sa imo. Pero ang importante lang isang baltagan, you know, i-keep ang inyo tanan nga resibo, i-keep ang inyo tanan nga conversation nga proof nga nagpatag ikaw sang kwarta kag encourage niya ikaw sa pag-invest. Gusto ko lang ano ha, gusto ko lang klaruhon kay may mga cases and circumstances abi nga wala may ara sang scheme nga double your money, pero hindi sila ya ang nag-encourage sa imo nga mag-upod sa ila. Ikaw ya ang voluntaryo nga naghatag sa imo kwarta. So if that's the case, lain naman na yung istorya. So lain niya ang gintanyagan ko ikaw kagin, di ba? Ginpilit ko ikaw nga mag-invest sa akon because madubli mo money. Sang sa ikaw yung nagpalapit sa akon kay gusto mo madubli imo kwarta. So meaning wala ko yung nag-abuso sa imo nga pagsalig sa akon. Wala taya ikaw gintunto because ikaw yung nagpalapit sa akon.
21: Okay, sige. Attorney, last question. Aryo, nag-intra kami, attorney, sa online paluwagan. Kaya nainganyo man kami, pero sang ulihi, gin-block na kami sang amon nahatagan sang amon kwarta. Ano ang amon mahimo, attorney?
22: Okay. So inayaan ni mga paluwagan man nga iniho kay di ba may ara man nga ginakolekt imo kwarta kag tungod nagasalig ikaw again ginabalik naton tungod sa imo pagsalig sa ilang ang imo kwarta dira kag magabot ang tion kay di ba makakuha ka man sang buo sa mas damo ang kwarta amo na nga nag-invest ikaw. Isa ini man siya sang pamaagi sang estafa kung sa din makumiter man nila ang kaso sang estafa. In fact isa sa karason nga pamatud-an mo nga gin estafa kanila because pag contact mo sa ila hindi mo na sila ma-contact. Meaning may intention na gin sila magpalagyo kag hindi nila pag-ibayad o ibalik sa imo ang kwarta nga gin invest mo sa ila. Sorry. So ano imo pwede obrahon no? I-download kag i-print ninyo ang tanan nga mga dokumento inyong mga chat conversation. Ining person nga nag-encourage sa imo kag nagganyat sa imo nga makigbahin sa sining paluwagan kag ang mga transfer kung paano mo gin padala ang imo nga kwarta para may proof ikaw nga kung hindi sa ila pag-inganyo wala ikaw naghatag sa imo kwarta kag in fact napadala mo imo kwarta and ang imo sined is either makadto ka sa PNP para i-report siya, ipablatter, ini siya person, or kanto ka sa lawyer para magpabulig ikaw, demand, kung matuntulan mo pa sila, padalaan sila sa demand letter, o kung hindi man gani, kanto ka sa NBI, hindi sila nang makibalo kung paano ila obrahon, because, bas hindi lang ikaw ang biktima, kag mas madamo pa ang mabiktima, o kung may mga nabiktima pa pareho sa imo, na kinahanglan mo gid i-report nga daan. So, hindi na magpa, hindi mapahinay-hinay kag ang ato no although gusto taman makakwarta gusto taman magtaas mga gat naton pero aton siguraduhon nga mga tao nga gina-investa naton ginasaligan din naton nga para hindi man mabutang sa alang-alang ang aton nga manggad o kung ang aton nga propiedad.
21: Okay, sige. Attorney, lastly, ang imo panugyan sa mga listeners naton no angot man sa topiko nga gin-istoryanta subong ahaga. Go ahead, ma'am.
22: Okay. Nagapati ako nga siyempre bilang tao nga gusto tamang mag-ayo ang aton pangabuhi kabahin na sa aton nga tinutuyo nga magdubli ang aton kwarta o kung i-invest ang aton kwarta sa isa ka bagay nga gusto naton makapamanggaranon sa aton. Pero ang aton lang panugyan is we have to kung mga grupo ini siya, may ara kita nga Securities and Exchange Commission kung sa di na mo nag-record, lantaw naton ang background kung okay bala mag-invest diri, ano bala makatuan, authorized bala sila nga magpa-invest sa aton, or at least check ninyo sa NBI, sa PNP, ang record sa mga persons nga nag-a-pa-invest sa inyo. Ikadua, kung miyembro sa inyo pamilya o kung mga abyan ninyo ang nagahinyo sa inyo, lantaw nyo man ang background, wala siya sa record sa pagpanunto, okay bala ini kun may mga ginabaligya man sa inyong propiedad o kun gabakal ka man sa property antes ninyo baklon may pamangkuton nyo gin authorized bala ini nga person nga magbaligya or siya bala ang tag-iya sa pagbaligya kay kung gisa natutuntuhan kita because somehow hindi man kita cautious sa aton mga action so but as always no wala sang natutuntuhan kung wala sang manugtunto kag wala sang nagapatunto so kadamo sa mga ahensya sang gobyerno nga kung sa diin pwede nimo i-check kag pwede ninyo lang tawon ko na legit bala ang inyong mga transaction kag legit bala ang transaction nga ginahimo ninyo may mga public attorney's office kita nga pwede maghatag sa inyo sang advice may ara sa mga lawyers private lawyers ang IBP copies nga kung sa diin pwede man kamo makahatag kag makapangayo sang advice and of course may mga programa nga pareho sini nga punto legal nga kung sa din makapamati ka mo para maintindihan ninyo ang layi kag pwede ka mo makapamangkot kay inyong mga pamangkatanon pwede gid naton masabat sa mga sunod ng mga inadto.
21: Okay, sige. With this, Attorney Remia Fuentes Bartolome, ma'am, salamat gid sa imo kag maayong aga.
22: Yes, maayong aga man kag madamo ka salamat.
0: Punto Legal, your legal clinic on
21: Nabatian mga ka-K5 si Attorney Remia Fuentes Bartolome aton sining regular partner diri sa Punto Legal Program. Kabay pa natagan kamusang kasanagana sa mga palamangkutano nyo angot sa syndicated estafa kag estafa mga ka-K5. No, kag likewise, parang hindi na kamo mabiktima pa. When it's too good to be true, it's not true. Amo nang basic, dira hindi kita masilaw sa ginahatag sa aton nga pasalig ngang aton kwarta maga-double, maga-triple kun ang risgo tuman kataas. Pero if ikaw isa ka risk taker, kun isa ka kamatudtod ka investor kag risk taker, balaan mo ang risgo sang pag-invest mo sa mga bagay-bagay mga ka-K5. Pero if you're not financially prepared and if you're not literate enough into investment, binagbinagon mo gid sang dubli kag triple. Para malikawan no nga may atubang nato ning problema ka presini sang estafa kag syndicated estafa mga ka-K5. Madamong igya salamat Attorney Remia Fuentes Bartolome kag sa mga ka-K5 naton nga nagupod diri sa aton sinigapag pangalagad. Ma'am Leia Baez nagatutok salamat. Tristan Wyatt Gulay kay Lisa Barrientos, thank you again. Sa mga nagatutok man dira sa RV Mini Mart sa TTC Galanog ng K5 News FM, kag sa kutob gabalabutan sa aton sinigapag-uragwag, madamong igya salamat mga ka-K5. Likewise, nangin kaupod man nato ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tagimo sang DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kagang DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Padayon nyo man ngay follow aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital agod, permi kamo updated sa latest ng mga balita kag impormasyon mga ka-K5. If may mga palamang kutanon kamo legal, may mga palaligban kamo, don't hesitate nga magpadala sa mensahe sa aton sa inyong inbox para matalakay naton sa mga masunod naton nga edisyon diri sa K5 News FM. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Amy Berondo, sa aton Regular Partner Attorney Remia Fuentes Bartolome, inisi ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Ang bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Nang pagka-ubos ko, sir, may alibyo git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-namin, nag-git sa akong mata.
1: DTX 500.
23: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO, si Doc Ramil Uy. Doc Ramil?
24: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
23: Oo, choice.
24: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, di sinundim dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano mabuligan ang metabolismo?
23: Correct.
24: Oh, ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by TCD dako tiyan eh.
23: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
24: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas ng imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasda mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
1: DTX 500!
25: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
23: So, kung DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
24: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sige bo sang insulin dia ang iya insulin nga kapasidad di man masarangan sa ginakaon mo. So sobra nga kaon na stress imo pancreas ti gubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Mm. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir JP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
23: Gusto.
24: So, maulat ka, nga babankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir JP, kung di babankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir JP, is, siyempre, pawayanan mo, agad hindi matamaan gamit sa selula sang pangkreas ang mga cells na kontrolahon gid Sir JP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
23: Gusto.
24: Kung maumpawan pa.
23: Oo.
24: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas man-neutralize niya Sir JP.
3: DTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41.
6: Nagpa-check
5: up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
6: 470.
5: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
3: DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio,
7: ang Physio
3: yung may D3.
7: D3 Bio,
3: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3.
11: Mga butika.
26: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
3: DTX 500.
11: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
11: Masaminig ka pala tiyan?
3: I-DTX 500 mo na.
11: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
11: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
3: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test. Kila tong score gani?
6: 470. Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
27: DTX Beauty Soap.
28: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
27: DTX Beauty Soap.
29: Pamakal sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
30: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
31: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
27: DTX Coffee Mix.
29: Mabaka sa mga butika.
32: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
32: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
8: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Das ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
7: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
6: Uy na, halin sa nalik kami sa DGX 500. Ay, nagyo ginibatsa.
5: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga Vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap, babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabalo manusik?
18: Performance mo bala? Maluya na?
19: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
18: May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta po lang kape, pre?
17: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
19: Extend Food Supplement for Men.
0: Tikasin!
5: DGX 500!
1: O si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
5: DTX 500, mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa paghunaw na sang aton.

0: kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: KK5 News FM News FM D3Bio Health News D3Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: So ano ba lang cytokine storm? Ang cytokine storm caused nearly more than 50 to 60% sa nagpatay sa COVID.
3: Mm.
2: Amuni ang issue gid, no? Kaya ang cytokine storm, amuni ang pag hindi na pagkilala sang imo immune system kung anong kontra niya. Mm-hmm. Kung ang virus or ang imo na lawas. Kumbaga, nag-wild na siya, no? Mm. Nag-wild na ang imo immune system, kiga-worry gid siya, kabasi ma-overwhelm siya. Ma, kumbaga, mabasi ma-perdi sa sang virus nga nagsud sa lawas mo. Amuna, ang...
3: Nablang nagulpihan ka.
2: Nagulpihan ka.
3: Gamurag-muragan ka.
2: Gamurag-muragan siya, no? Ah. Correct. Ang una...
3: Ibubo niya, tanan niya yung kwan.
2: Ibubo niya, tanan niya nga persa. Mm. Bala. Nay, alin ka mo di, kibasi mapatay ang lawas.
3: Sad to say, ang natabo, hindi na ang virus ang ginpatay niya.
2: Mm. Correct.
3: Imo na no. Mismo nga lawas.
2: Imo na healthy cells, dok.
4: Mga good
2: ang
4: cells.
2: Imo na mga good cells, ang imo na mga healthy tissues, ang ginpang-atake niya. Ginpang-markahan niya na tanan-tanan as non-self atakihon tanan. So ano katabo? Ang una ginmatubang sa COVID magsulod sa lawas mo is your adaptive immune system. Amo ni mga macrophages, amo ni mga monocytes. Ini nga mga monocytes nga ini, marilis nila sa isa ka enzyme no called interleukin-6.
3: Mm.
2: Ang ini interleukin-6 nga ini, basically will trigger cytokine storm, no? Ang macrophages marilis ni siya cytokine enzyme. Ini nga cytokine enzyme basically will react padamuon pag ini ni interleukin-6. Ano ba lang ginaubra ni D3Bio? According to studies and research, ang medium chain triglycerides ni D3Bio suppresses macrophages activity lalo na sang pag-release ng interleukin-6 nga ga-trigger sang cytokine storm sa COVID.
3: Mm.
2: So, by doing this, amat-amat ang intervention sang aton immune system. Hindi mag-wild ang imo immune system.
3: Correct.
0: D3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. O, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ang unagin nga ubra ni D3Bio, Sir Boy, the MCTs like monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Mm. Sila na ito yung mauna yung control sa ano.
2: Correct.
3: Sa pamatyo na ito ni Anay, basin maabtani ka ron sa kagout, basin mabagyo naman ang gani sa ito kain. Amo nang bintaha kung D3Bio ang ginainom, Sir Boy.
2: Exactly.
3: Kaya kung D3 lang, medyo may posibilidad. Kung BCO lang, kulang man.
2: Kulang man.
3: Dapat duhagid.
4: Partner gina sila.
3: D3 kag BCO. Makita mo lang na sa D3Bio.
2: And that is the perfect combination, no?
3: Mm.
2: Extra virgin coconut oil, may jutay nga vitamin D3, is perfect and only found in D3Bio. Hindi mo na makitaan sa ordinary nga mga D3 supplement.
3: Actually, no? Ining mga cytokines, useful gini sa aton nga lawas. The works la as pro and anti-inflammatory, Sir Boy.
2: Correct.
3: Anti-inflammatory, pro-inflammatory man sila. Depende sa
2: kondisyon.
3: Kung alimbabi kagaw, di pro-inflammatory. Hubago nila.
2: Uh-huh.
3: Butangan la cordon.
2: Uh-huh.
3: Pero kung may hubag na daan, maproduce naman sila anti-inflammatory. Damo-damo ni sila ang grupo mo.
2: Cytokines.
3: Kung palainom ka D3Bio, ang cytokines mo, gaalaman, way gamango ya, this cytokines nga gamiton sa imong akoan, immune response. May ara na sila gitawag, Sir Boy, nga TNF.
2: TNF,
3: Mga cytokines
2: TNF sila. Na siya. That's a kind of cytokine.
3: Tumor, necrosis factor. Ang may ara man
2: anti-cancer.
3: Colony stimulating factors.
2: Cytokine man na siya Japan.
3: Cytokine man na sila. Chemokines.
2: Chemokines,
3: amo ni mga largest family sang cytokines nga ang purpose nila ginakontrol nila ang migration sa imo nga immune cells. Di ba paggusto la ba? Di magpagusto.
2: Di magpagusto nga.
6: Border check.
3: Ganami ni sila kung pala inom ka D3Bio, Sir Boy. Ganami ila function kung gainom ka D3Bio. The MCTs of D3Bio, ang di mo na makita sa ano.
2: Hindi mo na makita sa ordinary vitamin D3, hindi mo na makitaan.
3: Correct. But so, ano na nakalami? Interleukins. They were cytokines. Interleukins. No? Interferons. Ini nga mga functions ang mga cytokines, ganami kung pala inom ka D3Bio.
0: D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Sporebiotics ka! Klinika Sporebiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kaya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal
16: mga butika. Ga, mag-joy ride man tabi ga.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
16: Sakay ka kidiya!
17: Siyempre! Naka-extend ko ya!
16: Basta sagad nga driver, extend lover.
0: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: TGX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Oscar. Nag-a-muta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Pag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod ginmanggali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pulas ang akon mga mata, kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!
8: National Police, tagpatuman sang mga layi, nagatap na sang krimen, nagamintinar sang kalinong, kagkatawhay, kag nagasiguro sang kaluwasan sang publiko, ang aton kapulisan, aton mga abyan, updi kami sa isa ka oras nga pagwaragwag sa kahanginan, sa pagpalayag sang amon mga programa, mga naakomplisar, kag mapinuslanon nga mga aktibidad, kapis, pulisya, balita, para sa masa, sa kampiyon. Guest station 100.9 K5 News FM Rojas.

0: Isa naman ka maayong hapon sa aton sining mga ka K5. Yan na nagapangalagad na ang Kapis Pulisya Balita para sa masa. Siyempre sa mga adlaw sang Domingo, Agosto 16, 2026. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Sa atong sining magkulturan, paki-like and share sa atong sining program. Samtang kamo nga pahunay-hunay subong hapon. Sa gihapon sa ngalan sang bugos nga para sa Philippine National Police, Police Regional Office 6, Capiz Police Provincial Office, ang inyong mga alagad.
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Partner, sa liwat mo yung hapon, kag sunod-sunod na ningin mo.
1: Partner, sa ganyan kamadahan nga hapon sa imo, kag sumuman sa aton siniyang mga maukot na tagpalamati, no? Dari sa K5 News FM, kag nakapalag na sa sining tinion ang Kapis Pulisya Balita para sa Masa. Kag sumuman, makita nyo kami live sa aton siniyang Facebook, no? Sa K5 News FM. Kag hindi ka mo magkalipat, no? Sa subong sa pag-like and share kay sining sa akong partner para nga mabatihan nyo ang pila ka mga latest stories and development, no? Kag mga dalaguan nga balita sa inyo tagsak ka mga munisipyo kung sa din mang ka mga bahin either 1st District or 2nd District ang accomplishments ang aton sining nga mga kapulisan nga inyo man nga mabatihan, no? Kag ang pilapagid ka mga mainit man nga balita pag-abot man sa ato sinigil tawag nga prison order situation.
0: Bao dalag ko, partner, no? Nga mga operasyon, ang ginpatigayon sininga simana.
1: Tama ka, okay. Damo kay sa bahin sa mambusaw, ang mga katapos ang ato sininga RPDU, no? Ipatpata na karon kay bangod almost mga 2 million, no? 2,040,000 nga balor sang illegal nga droga.
0: Amo gani.
1: Kag diri man sa may bahin sang panitaan, no, sa isa ka search warrant 1.36 milyones, no. Ang balor man sang illegal nga droga. Oy, padalabot ang pila naton ka mga kautoran man sa pila ka mga munisipyo nga nagpatigayon man sang pila ka mga police operation na hadungod sa pagbayular sang RA 9165 ukon pag-upot sang illegal nga droga.
0: Amo gani. Ining sa panitaan ti damo ining nga mga search warrant, partner, ang gin implementar kag gin pangunahan gid sa ato sining provincial director police Colonel David Gachombo.
1: Kag subungan ang aton sining mga katapos ang Provincial Drug Enforcement Unit. Kag laki man ang aton sining Provincial Intelligence Unit. Kag of course counterpart man ang aton sining panitaan Municipal Police Station, no? Nga kag ang aton sining pagit nga grupo kasang aton mas ni counterpart sa Philippine Drug Enforcement Agency nga auto man dito, partner, sa pag-conduct sa sining oro ining pag-serve sang search warrant, no? Sooner and later karon ipatpat na ton.
0: May detalye na karon.
1: Oh, imong at pila karon ka mga dalag ko ang balita. Isa pa kit partner. Bao sang nagligad to. Nagistoryahan ay kami ni partner Van. Nanungod sa road security sang aton sining mga kautoran, no? Sang nagligad nga adlaw, nakita mo to sa social media.
0: Ang disgrasya.
1: Ang isa, disgrasya. Atong isa ka tricycle nga binungguan sa likod sa isa ka SUV. Nga pagbunggo sa iya,
0: niya.
1: Naghalin sa ito sa piyak na linya. Masugata yaman itong duwa ka mga sakyan.
0: Isa pagit ka sa lakyan.
1: Itong
0: adventure kag isa pagit ka pick up.
1: Yes, yeah, correct. Wow.
0: So, sa may barangay Biruntukan, Pontevedra.
1: Pontevedra.
0: Pagkaaga, amo-amo man
1: yung last
0: partner. Meron pagit.
1: Wow.
0: Tricycle naman, kag
1: single
0: ng motor.
1: Oo, nan. So, kung basihan ta, Sabi pa ng ligad pagit ginadlaw, so may bahin man yan siyang panitan, tong may patay. Nga tong nag-swerve siya sa piyak na dalan, kay bangod man binungguan niya, nagapundong truck dito.
0: Itong truck ito, dako-dako, itong truck niya kontras.
1: So, sa Subong, kung basihan natin sa pila ka mga reports and some other municipalities, way palabot ang segundo distrito, ha, kay Kagina, may ginaga, may report naman kita sa may bayan sa Dumalag, nga minor de edad, no? Nga involved sa aksidente. So, ang amon sini nga mapanugyan sa inyo.
0: Damo gid ya partner, kalinti na mo damo gid ya.
1: Maghalong gid, no? Maghalong gid kita.
0: Drop la sa amon partner sa may Panay. Ining haling ka di sa Rosity tan sagwa.
1: Oo.
0: Kundi mapapanay ka, ining daw map may liko on na nga kurba ka tama, patuok ka, patulay blada.
1: Ining magpalipsay ka, going to Agoho.
0: Sa norte ka gagoho.
1: Oo, nan.
0: Pirmi na may galapaw partner.
1: Grabe, no?
0: Salakyan.
1: Kag kung isa doon guro sa parte ka dasig sa dalagan nila partner, hindi makontrol ang dalagan sa ilas ng mga salakyan.
0: Oh, pero subong okay na partner kay ginabutangan na sang rumble strip sang DPWH.
1: Oh, very good. Mayo na, mayo na.
0: So, tama giman kay antes kada makaabot sa likoon, more or less mga 50 meters siguro or pila ina na, hindi ko certain. Mapatyagan mo na, no? Ay gari na gamak ni mo sa lakyan, gakudol-kudol na.
1: Botsilingon nga magbinor ka.
0: Kung haling ka di sa Ruas, may ara na butang.
1: Araman,
0: kung haling ka sa Panay, may ara man dito.
1: Ati Mayo.
0: So, isa na ikapatimaan nga nag-warning na sa imo nga alert ka na kay likuon ina. So, at least ara na, no? Ang warning na giniya.
1: Isa yung part na yun, ka manami. Kay, matanda mo sa una, dali sa may bahay sa Arnaldo Boulevard. The crossing airport. At the same time, dito na malapit sa may nagasiha na lang ang mga dalan.
0: Sa Park,
1: People's Park. That's, could you imagine during that time, there are a lot of traffic accident. Which is involving lang yan. Wala man sila yung pangontra. Pero nagalapaw sa karsada. Nagabunggo sa mga puno sang kahoy, lubi. Nga ginto naan sang kamatayon sang madamo naton ng mga kauturan. Okay, ibutang tanga ini sila ang nakainom, no? That is why gani isa sa mga gindihon sang aton sini DPWH. Amo ning rubber strips kay man. Para nga at least mabatsyagan ni mo nga op may ara galing approaching nako sa crossing or sa accident prone area that I need nga mag slow down.
0: Ay, ara gidya about gidya partner. Bisan lapit lang gani mo driban do kapin pa kon kanay kanay mo paglagan.
1: Dan.
0: Kag medyo kulang-kulang ka sa tulog.
1: Oo, oh, amo
0: or mga amo ni balang oras partner.
1: Oo, oh, bao.
0: Tapos panyaga.
1: Dugin na dugan imo
0: tapos,
1: mata.
0: Tapos tinong-tinong ang imo ginagyan.
1: Oo. Oh.
0: Matapiyukan
1: gidya. Tapiyukan gidya.
0: Ka kwan mo.
1: Kapipay nang do medyo mainit. Dugin na duyan ang imo matang.
0: Nami gidya partner ni an magpiyong-piyong kag ginaduyan kag gidya kon sa salakyan kamo.
1: Amo gid.
0: Lan tawa bala partner ang kung kaysa ikaw drive mo mga upod dya gahinuragok na no nami pagtulog nila kung salakyan partner kaya man daw ginaili-ili malamig tapos medyo naga hulagulag sa salakyan kadadoya aka nami magtulog
1: sa salakyan partner may music nanon na lang that is why gani sa aton sining mga kauturan isa idara ka mga factor partner nga ginahatag naton sa ila kag gina-implementar nga dapat preparado ang imo kondisyon sa imo sa ninyo lawas.
0: No? Damo gidya factor partner nga kulang gidya nga man nagalulunta din ka disgrasya. Damo gidya. Kay halimbawa sa mga motor, una, nag-drive na sila nga wala sa nagakaigo ng mga ihibalo.
1: Na, mo gid.
0: Wala ka seminar, wala lisensya.
1: Wala gid helmet. Wala helmet.
0: Wala helmet.
1: na, may siya. Helmet, pero ang helmet ara sa siko.
0: Oo. Itakod lang kung may gapanakop, kung may checkpoint.
1: Oo. Kung makita nila nga nakalampuha sa checkpoint, ito ba ang dahil helmet?
0: Iba naman. Hay, natinuntom lang yung magkagulingon sila.
1: Amugid.
0: So, amun ang mga factor partner. Kag amun na gani, bisan kumplito, kanadaya, kung imo self, hindi man ikaw preparado.
1: Amugid.
0: No? Ang imo kagulingon, hay, madisgrasya ka gyapon.
1: Kung gisabi bala, may hindi tama, alipod kang mali, nga madinay, nga may mga tinion nga nag-attend kita sa pilang ka mga personal gatherings, no? Nga nakainom kita. Kita mo lang to ang salakyan to sa may tansa to nga bago-bago to.
0: Amo to namin ko tong pick up.
1: O pick up.
0: Pula.
1: Oh, nan. Atong orange nga pick up nga sinungay tong ang poste. Bao ka bago-bago pa. So, amo na nga by chances are ikaw ya ang makakumita kita sa aksidente, no? Kag pasalamat gani kita kay at least wala sang may kabuhi nga nautas pero paano lang abi ko may ara. No, amo na ang aton sinidring paintindi sa aton sining mga tagpalamati, no? So dapat maghalong gid, no? Sunday today, mapuli ang aton mga estudyante pabalik naman sa ila sining mga boarding houses.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga driver naton nga nagabiyahe ha, dala sang salakyan, gapamati man kamo da subong, inyo sining mga van or sa inyo sining mga ano pan nga sa isang salakyan dira, please lang magkaalong kita.
0: Mm-hmm.
1: Kay bangod nga daan ka buhi sang individual, kag subuman ka buhi man imo ha, ang imo nga ginadala.
0: Tagtapos partner, damo gini bala sa mga social media makita naton.
1: Mm.
0: Magsagira na sila gamay. Gati na pungulay na yun.
1: No.
0: ang gamay nga traffic problem, no, nagaluntad ya sa Nirambulanay.
1: Nirambulanay, oo. Oh.
0: Oo. Oh.
1: Dito na namian man goro sila, kaginabidyohan no. sila.
0: Amo gani, na disgrasya na kamo. Nagsagiranay na kamo. Dugangan nyo pa.
1: Ay.
0: Dapat, kung amuning matabong, hindi gini man malikawan,
1: op,
0: kalma. Kalma na eh.
1: Oo.
0: Kalma na eh. Mawinsara na eh, mayo, op. Do, sinong sala ako, gurong sala na eh. Muning pastada. Naman natabo ni.
1: Oo.
0: Ang pag-approach niyo nga duwa, nang mahinahon ka mo dapat.
1: Lang. Oo.
0: Oo, hinahon ka mo dapat nga hindi nga pag-abris ang perta. Hana na yun, may mga baseball bat.
1: Oo.
0: Or may ano pa da.
1: May mga tubo.
0: May tubo. Hay, ang sugata. May pusel.
1: Hay, kundi talikod ka na lang.
0: Talikod ka na lang. Damo-damo na partner ka katabo.
1: Mayara na, no? Mayara na kita. That's why ganit nga sa aton sa mga kulturan. Ipairal ang diplomasiya kag habang ang pasensya.
0: Oh, hay ka nag-ilinaway ka mo.
1: May nakuha ka mo.
0: Nahusay ninyo ang mga damage ninyo sa lakyan.
1: Wala gid.
0: Tani ito nga po, dito mapahiran lang to yasang...
1: Ano rabing compound.
0: Oh, rabing compound to. Or pasprihan lang to gamay sa talyer. Okay na. Hay, ang inyo yung mga guya nagkala nagkalabuklan kalagasgas.
1: Eh, hindi nila na mabutang ang rabing compound.
0: Na. So, muna ba lang, sa sinang sitwasyon, natural na akong isang gulpi nga pamatsyagon ta, nga lumakig ka, pero apunggan ta gani na. Kaya hindi na yakabulig.
1: Amugid, tama kita. Kaya that's why gani, kung isa may decision ko, may ara kita bala sa self-judgment, nga ginatawag na, ulihin mo na gali na talupang dan. Oops, sala gali ko.
0: Nice.
1: So, ulihin ang hinulsol, no?
0: Mm.
1: So, dapat sa aton sining mga motorista, halong gid sa pagdala, pagpadalagan sa inyo sining mga salakyan, pamotor man, or ano man ang size ng four wheels, no? Kag kung nagabiyahe man ka mo subong, di hopefully nga mabatian nyo ang amon sining pagpanugan ni partner sa inyo. Nga dapat maghalong gid, no? Sa inyo sining pagpadalagan sang inyo sining mga salakyan. Kay bangod tuman gidya ka importante ang paghalong kay man ka buhi nimo kag sang imo pasahero ang imo nga ginadala sa imo sining pag padalakayon sa diin man kamo either diri sa kabugusan nga siyudad sa Rojas kag subong man na probinsya sang Capiz.
0: Mo gani way gita nagakataka sa pag-remind sa inyo kay amo gyapon kay kamiya aktwal namon nga makisalamuha kamo sa dalanon. Kaya mo gyapon ang rason. No, during sa checkpoint, drop lang ko siya ro. Bakalma lang sa sudaan. Ay nga man, kung gabakal ka sa sudaan, exempted ka sa traffic rules, hindi ka madisgrasya.
1: Oh, magid.
0: Drop lang ko siya ro, masimba lang ko siya ro.
1: Oh, nan.
0: Okay na, kaya pagkanto ko simbahan, pero hindi na exempted.
1: Oh.
0: Kaya magsimba ka, exempted ka na sa atong traffic rules and regulation. Masugat lang ko na siya ro.
1: Oh.
0: Or lapit malang ko, sir.
1: Oh, lapit.
0: Amula
1: lapit kag layo isa wala may hindi kay exempted
0: mga rason. Hindi ginya valid partner.
1: Amo
0: sa aton sini nga mga tagpalamati. No?
1: Tagtanda nila partner. Pag maaksidente sila, motontil nila. Wala na yung spare parts nga pwede mo mabaklan madali-dali kagod maislan. Ang importante diri ang kabuhi ninyo ma-secure.
0: Asta san hindi mo na naya maliwat kag hindi mo na malipatan partner. Kaya ko mismo nakaagi na ko sa ido, no? Aring marka sa tuhod ko.
1: Asta subong arap
0: marka. Hindi niyo makon mo ning halit imo. Nga tani flawless ang imo skin. Flawless.
1: Wala na, hindi ka na flawless.
0: Okay.
1: So,
0: amo na partner.
1: Amo gid, tama gid.
0: Ti ido to basulon mo tani tagiya to, hay. Ano mo kayo natabo na?
1: Natabo na.
0: Maayo man tuod, pero ang piklat, arag yapon, ang damage, arag yun.
1: Gani man.
0: Oo.
1: Yung pinagani ka po ito, nakita ko, nga blessingan sa halang doon nga pare sa among barangay, ang naluntaran sa itong insidente.
0: Kasuligin ni partner. Oh.
1: Kag hopefully, buligan ta, no, luwas sa pagpangamuyo, maghalong gidya. Sa aton sining pagpadalagan. Pag makita ta na dira nga amo nang ira damo-damo na da record nga maaksidente, maghalong, maghinay. Bisan wala ka may makita, dala maghinay gidya. Kay lain gidya ang ginatawag nga na mayara kita defense driving nga ginatawag. Kag kung as early nga nagadsako ikaw, kay ginalagas mong oras, sa liwat, himuon ni mo, aga ka pa magbugtaw, aga ka pa mag-travel para hindi ikaw maglagas ang oras or tinion yung mga katuan.
0: Kaya bisan ano mo yung kadasig partner, hindi kaya kaabot sa oras.
1: Oh.
0: ang oras yung waya ginakapoy.
1: O, ginakapoy.
0: Halaya nga nilibot lang yung partner. O, oh, mapabalik-balik na yung oras siya.
1: Gali. Kag isa pagkit partner, no? Aton man nga obserbaran kung kita nagpadalagan sa salakyan, i-check naman ang atong mga dalanon kun may ginaobra na dara, may mga under construction nga aton sini nga gobyerno. Ora nga aton salakyan kung mabatian ta kung isa do lain ang dalagan, do lain ang tunogaw sang guma. Lan taon ko abi basi kung may nagabukol na di sa guma ko kag hinali abala lumupok. Kag amuning tunaan sang akon sini nga aksidente. So it should be dapat nga kun ikaw nga driver, always aware ka man sang imo sini nga salakyan, no?
0: Hindi niya partner tiyaw-tiyaw, hindi niya halampangan ng pag-drive. Grabe. Ang ara ka sa kali, hindi niya tiyaw-tiyaw. 50-50 ng kabuhay mo na. Once ang ara ka na magpasabay sa, magpasagasaga sa highway, kapariusin yung mga kabataan subong.
1: Nan,
0: nga mabugal-bugal ang kwaan pa sa mga side mirror ang inyusin yung mga salakyan. Paggamayon ang guma, panapon ang tambutso,
1: tambutso.
0: Ang tunog.
1: Wow, maluoy ka.
0: Tapos, why pa ka mo mga bayo para sigdasig karira. Amo na permida nga ginapatrihan ginato na pila ka mga highwayman partner kaya gatumpok-tumpok gid sila.
1: Oh,
0: kita mo tong nag-viral nga barangay kapitan to sa Antique.
1: Oo. Oh,
0: bit-bitan niya talibong ah. Kaya karakarira ka mo di ah. Bit-bitan niya talibong takana guro sa kapitan.
1: Amo gid.
0: Oh, ka badlong.
1: Sa way guro.
0: Oh, ano ba yung makuha ba yung nila ya? Disgrasya gid lang.
1: Ah, wala gid. Amo ni kani ang balsing aton sining Regional Director, Ma'am Hemen Bonafig Guillermo, patay
0: si
1: na ang ido, pero buhi ang marka.
0: Ari, ang marka, ya partner, hindi kinaya makuha, gija. Makun mo na nga.
1: Ito mo na.
0: Mo mo na isa, dapat inyo mga ido, ng mga layaw da.
1: Nan.
0: Kung inyo ina, himuso nyo man.
1: Himuso nyo man.
0: No? Kay, kung masakit ang ido, may maako. No, pero kung may madiskrasya dra, amo di sino na da ido ah. Wala na tagiya.
1: Wala na, wala.
0: Amo pagining
1: ila na dayon ni deny. Amo na gani kag kinaistoryahan namo ni partner regarding sini sa road accident. Kay bangod nga daan as we observe, we cannot deny the fact nga sang nagliligan nga mga sinimana kag umpisa kag ina mayara na naman.
0: Madamo
1: gid sa aksidente. Wala pa da partner labot ang ining mga kabataan gisa ba lang nga nagkakarirahay drag race na wala wala iba ni wala ko nakakaksidente ni nagadive ni sa karsada nga wala tubig kag perte kada alam sa mga pilas nila kag wala nga pre-record syempre in hadlock sila nga imbestigaran sang aton sini nga mga kapulisan kag padalman kung paano ni siya na aksidente so dapat aton ning pahibalo aton mga kabataan aton miyembro sa pamilya nga kung nagadala sa salakyan maghalong gid. Magalong gigita talaga.
0: O gani, why gigita kagatakasin ni partner? Kay usually, amo gihapon.
1: Gani.
0: Damo-damo, gitsang nagaluntad. Kay sa kadamuon siyang porsinto, guro partner, sa mga nagamaniho, kalabanan, mga motor.
1: Oh.
0: Damo gija, wala mga
1: damo,
0: driver's license. Wala gija lisensya, partner.
1: Amo na gani. Kay ang iban, ginbaklad siyang ginikanan, kay bangod makabulig para man ma... less ang ila sining transportation allowance. But
0: makatipid
1: to. Pero wala man kay balo ang mga ginikanan nga dapat ang proper ways and protocol kung nagadala ka sang salakyan or motor, dapat may lisensya kagid. Kay paagi sa pagkuha sang lisensya, dra mo maagyan anay ang mga exam, ang imosining medical examination. Kag lakip man ang imos nga pag testingan ka kung kabalo ko na mag-drive. Hay kung lagbong ikaw dara, kung failure ka, hindi ka pagkatagan lisensya. So, amo na pinaka-importante dara. So, habay kabay patakuntan eh, sa mga ginikanan naton, wala man kami nagabawal sa inyo kay inyo manatood kwarta. Pero ang amo lang diya, ang pagpalangga sa inyo, sining mga pamilya, kabataan ninyo, kay bangod importante gid nga may lisensya, kay bangod sa pagkuha sa lisensya, may mga procedure kita da nga dapat naton agyan bago mag-release ang Land Transportation Office sang lisensya kung kwalipikado na ikaw nga magdala sang salakyan o motorman.
0: Kag sa mga ginikanan, kung ginapasugtan yung kabataan nga minor, may salabton bilang mo sina.
1: Nan, isa pa kina.
0: Halimbawa, magka-aksidente, di minor na siya, kamo, o di kamo kasuhan.
1: Kani,
0: mga ginikanan.
1: Dumdong ko nila, exempted na sila, luwas na sila. Anong ibayad to sang bata mo kung nakabunggo to karon sang salakyan? Kundi ikaw mag-iapon ng ginikanan. No? May civil liability ka mag-iapon. Okay, so, mayari pa ta na item may one. Mayong hapon sa aton sining sister station sa may Tagbuan ay Pilar Capiz, K5. 89.7 sa kay Sergio Bert Lago.
0: Sergio Bert, nakakanto ko to ya, partner.
1: Kalibu-libu
0: ko to kay Sergio Bert. Nakapapicture ko to.
1: Wow, mayagid.
0: Sa Radyo Tagboanay. Mayagid. Amo galing amon hook up ni kung mag-program kami diyo.
1: Wow.
0: Nakakanto ko to, partner.
1: Manami gedo. Sino pa? Leo Billones, good afternoon mga sir. Mayong hapon man, sir, Simo.
0: Good afternoon, sir. Kay classmate ko, Ruben Glindro. Of course, kay Mrs. Miraluna Dador Dorado Falco is watching.
1: Okay. Ari pa sa
0: kay Jesus Kasmit dili partner. Mayong hapon may try kag si mo partner nga gwapuhon. Wow, thank you gid mga classmate. Mayong hapon gid sa mga viewers ninyo. Amo na ya mate.
1: Plus one.
0: Sino pa madayaw kuni Kasmit mo man?
1: Plus
0: thank you gid. Oh, si classmate. Amoy bukbok. PCMS, Stephen Fiebre.
1: Ay, mga atong dari nga mga kapulisan sang kwartero mayong hapon kagalong sa Jyoti. Kay Jana Ambil Siloso, mayong hapon mga sir, nagapamati kami diri sa Ambil's Choice Loktogan. Sige, ma'am.
0: Always good. Nina Hernandez is watching. Thank you, mate.
1: Sa kay Ma'am Maria Fiti Umitin.
0: Wow, si ma'am.
1: Ang officer in charge sang Punta Pedra Municipal Police Station, kagsiyas ni nga mga men and women mayong hapon gid. Kaghalo sa duty ha, sa aton sa nga mga utot nga polis sang Pontevedra.
0: MC Llorente Odicta, God bless PNP Capiz PPO. Thank you. May supon pa ni. Thank you from Ibisan. Thank you, sir.
1: Okay. Next Boris, mayong hapon man. Mga polis naton sang Ibisan MPS, halong man sa duty ha. Sige.
0: Of course, Doy Arthur, good afternoon, Sir Ray and Sir Ramel, watching and listening from West Villa Flores, Maayon Capiz.
1: Oh, atong gini yung
0: abilis ng ito ni si Doy Arthur. Always good. Thank you, sir. Classmate, Jo Bisonia is watching. Thank you.
1: Okay.
0: From Pilar. Wow, si parinti John Aliligay. Retired na, pero ga like and share gyapon, partner.
1: Gani.
0: Parinti John Aliligay, lihog man ko. Great, happy birthday kay Johnny Agudo sang Bago Grande.
1: Okay. Okay. Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Kay classmate Rodney Dordas sang Mayon MPS. Mayong hapon mga mates. Sige. Mayong hapon da

0: Daidin Buro. Afternoon mga sir, listening from Cotabato. Wow. Oh, layo.
1: Sa din sa Cotabato, Cotabato City, gid ma'am.
0: Cotabato.
1: Or sa north or south,
0: Cotabato. Cotabato. Dapat gid no?
1: Ako'y isinilang sa isang bayan ng Cotabato.
0: Daw mo gid na lang.
1: Nami nga mga kanta na blah partner ka.
0: Gani man, ulit pa sang una ton. Ano pa? Jonah Dumulong, Wenda. God bless PNP. Of course, alin sa Kwartero MPS. Mayong hapon gid sa aton sining mga kapulisan sa Kwartero MPS. Partner, mera pa, pa habol?
1: Juna Dumulong Winda, nabasa na partner, no?
0: Oo.
1: Okay,
0: Richie,
1: thank you.
0: Si Richie Vlog.
1: Vlogs, shout out Noy Ray from Balighot, Maayon, Capiz. Oh! Oo. Mga parintito dira sa Balighot, Maayon, Capiz. Okay. Okay, sige.
0: Oh, don't forget to like and share kag mag-send ang inyo sini nga mga comment para basahon naton pagkatapos ang aton sini pila ka mga operational accomplishment sa dili lamang
1: mag gani ilatag tina partner ang aton sini nga mga headlines kay damo gid aton accomplishment partner.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa, para sa masa.
1: Sa aton nga mga headlines, lalaki nga may kasong theft arrestado sang Roja City PNP.
0: Isa ka persona dakop sa paglapas sang RA 10591 kag RA 9165 sang ginrespondihan sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra.
1: Lalaki nga may kaso nga grave coercion arestado.
0: Isa naman ka construction worker nga wanted sa kaso nga 2 counts of rape kag 2 counts violation of RA 7610 arestado sang Kwartero PNP.
1: Tatlo ka mga persona nga ginalkipan sang isa ka babae kag duwa ka lalaki gindakop sang Roja City PNP bangod sa paglapas sang PD 1602 ukon illegal gambling.
0: Pagpatuman naman sang search warrant nagresulta sa pag-recover sang 1.36 milyones nga balor sang shabu, armas kag eksplosibo sa palitan Capiz.
1: Hindi lisensyado nga armas o tang voluntaryo nga ginsungka sa Roja City, PNP.
0: Isa ka barangay kagawad, voluntaryo nga nagsurrender sa isa ka armas o tang sa kapulisan sa Banwa sang Pontevedra, Capiz. Kaglakip na karon partner, ang aton sining nga update sang masobra 2 milyones nga balor sang shabu, armas o tang kag mga bala na recover sa apat ka durugista nga high value individual o kon HBI sabahin sang mambusaw.
1: Okay, tagaantan na update karon partner. Kagdiri na kita sa detalye sa itong ipang headlines. Lalaki nga may kaso nga theft arestado sang Roja City PNP. Akon partner sa detalye, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
0: Lalaki nga may kaso nga theft arestado. Dakop sang warrant sa subpoena section sang Roja City PNP si alias Don, 34 anyos ang pangidaron kag pumuluyo sang barangay Lawaan sining siyudad. Paagi sa warrant of arrest sa kaso nga theft nga may criminal case number C-26-19201-07 gin-issue kag impirmahan sang acting presiding judge sang Municipal Trial Court in Cities Branch 1 Roja City Capiz nga napitsahan naman sa tong Agosto 10, 2026. Kapi naman sa 10,000 pesos ang piyansang ginrekomendar sang korte sa nasambit nga kaso para sa iya temporaryo nga kahilwayan.
3: Amuyan to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
0: Sa dugang pag-insini natin nga balita, isa ka persona dakop sa paglapas ang RA 10591 kag RA 9165 sang ginrespondihan sang kapulisan sa Banwa sang Pontevedra. Sa detalye, yari ang aton sini nga police patroller, Police Staff Sergeant Richie Valcarcel.
4: Isa ka persona dakop sa ginrespondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS. Dakop ang 30 anyos nga lalaki, soltero kag residente sa isa ka barangay nga sakop sa Banwa sa Pontevedra Capiz, sa ginrespondihan sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagpumuno ni Police Captain Maria Fete Umitin, officer in charge sa takna alas 7:55 sa gabi sa Agosto 12, 2026.

0: nakuhaan sa isa ka unit nga .38 caliber revolver, wala sang serial number kag loaded nga may tatlo ka bala, kag isa ka health shield transparent plastic sachet suspected nga shabu. Sa karon ang sipresado ya sa kustodiya sa Pontevedra MPS, kaging pasakaan na sang kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Ginger Stars Act of 2002, kag RA 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
1: Uyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini yung Police Patroller, Police Staff Sergeant Richie F. Balcarcel para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
2: Kapis Pulisya, balita para sa masa.
3: Salamat gid sa tonsining patroller gikan sa Banwasang Pontevedra. Police Staff Sergeant Richie Balcarcel, congratulations sa another accomplishment sang Pontevedra PNP. Sa dugo paginaton nga balita, lalaki nga may kaso nga grave coercion arestado. Sa detalye liwat akong partner Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
4: Lalaki nga may kaso nga grave coercion arestado. Dakop sa Hawaran na Supina Section sa Roja City PNP si alias Jess, 62 anyos, ang pangidaron kag pumuloy sa barangay Dayaw sining siyudad. Paagi sa Hawaran to bare sa kaso nga grave coercion under paragraph 1, article 289 of the RPC as amended by RA 10951 nga may criminal case number C-2619205-08 gini-issue o ginpermahan sang judge sang Municipal Trial Court in Cities Branch 2, Roja City, Capiz nga napitsahan naman sa itong Agosto 7, 2026. Kapinaman sa 36,000 pesos ang piyansa nga girekomendar sang korte sa nasabit nga kaso para sa iya temporaryo nga kahilwayan.
5: Amuyad to ang mga dalagkong nga balita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyo Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Kapis Pulisya, balita para sa masa.
2: Para sa masa.

0: naging pasangkad na kampanya batok sa wanted person ang Kwartero Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Major Jesse J. Lipanya, Officer in Charge. Nag-service ang mandamento de aresto batok kay alias Drain, 22 ang edad, wala sang asawa, construction worker kag pumuluyo sang barangay Mahabang Sapa, Kwartero Capiz. Sang takna alas 8:55 sang aga, Agosto 12, 2026. Ini may kaso nga 2 counts of rape kag 2 counts of violation of RA 7610. Kag ini gin-issue kag pimpirmahan ni Honorable John Marie B. Vargas, Presiding Judge, RTC Branch 14, Roa City, kag ging pitsahan sang Agosto 10, 2026. Kag ini wala sang piyansa para sa kaso nga 2 counts of rape samtang balor 200,000 pesos para sa duwa ka kaso sang violation of RA 7610. Sa karon niyara na sa Kwartero Municipal Police Station ang nasambit na persona bago ika-turn over sa Court of Origin.
1: Amuyad to ang balita na gikan diri sa Kwartero Municipal Police Station. Ako ang inyong Police Patroller, Police Staff Sergeant Romel Palmera para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa. Para sa masa.
3: Salamat gid sa tonsining Kwartero Pinping. Congratulations sa nasambit niya accomplishment. Kag sa dugang paginaton nga balita, tatlo ka mga persona nga ginalakipan sa isa ka babae kag duwa ka lalaki gindakop sang Roa City Pinpi mangod sa paglapas sang PD 1602 ukon illegal gambling. Sa detalye liwat akon partner Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
4: Tatlo ka mga persona nga ginalakipan sang isa ka babae kag duha ka lalaki ang gindakop sang Roa City PNP bangod man sa paglapas sang PD 1602 o kon illegal gambling. Wala na makapalagyo pa ang tatlo sang naaktuhan nga nagahampang sang tungits sa bahin sang barangay Lawaan, sinisudad takna alas 3 kahapon nga adlaw. Na-recover sa posisyon kag control sa tatlo ang 52 nga pinanid sang baraha. Isa ka towel, isa ka pungkuan nga plastic kag isa ka pungkuan nga kahoy kag pusta nga 30 pesos kag 179 nga kwarta. Nagikan sa tatlo ka mga suspitsado. Sa karon yara na sa paginakop sang Roa City PNP ang mga arestado kag pagpasakaan sa pagbayular sang PD 1602 o kon illegal gambling.
5: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roa City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles. Para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
6: Kita ni Nero sa picture ang Ido. Wala ba si Dalang ito sa
7: Aristado? Abi ko, Aristado ba itong Ido partner?
6: Hindi.
7: Nagmiron ang Ido.
6: Nagmiron. Naglantaw lang. Nagmiron lang. Okay, sa tungang pagkinsinin natin nga balita, aray partner, pagpatuman sa search warrant, nagresulta sa pag-recover sa 1.36 milyones nga balor sang shabu, armas kag eksplosibo sa bayan sang panitan. Sa detalye, yari ang aton sining Police Patroller, Police Corporal, GC Ray Catalogo.
8: Pagpatuman sang search warrant nagresulta sa pag-recover sang 1.36 milyon nga balor sang shabu, armas kag eksplosibo sa panitan Capiza. Na-recover sa mga operatiba ang ginabulubanta 200 gramos sang ginapatihan nga shabu nga nagabalor sang 1.36 milyon kaupod ang armas kag eksplosibo. Sa pagpatuman sang search warrant sa barangay Bahit, panitan Capiza, mga alas 6:48 sang aga sang Agosto 14, 2026. Ginpatigayon ng operasyon sa mga katapos ang Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit, kaupod ang Capiz Police Intelligence Unit, PIDEA 6 Capiz Provincial Office, Panitan Municipal Police Station, RIUPIT Capiz, 62nd Special Action Company, 6th Special Action Battalion, PNP SAF, kag 1st Capiz Provincial Mobile Force Company, sa idalom sa supervision ni Police Colonel David L. Cachumbo Jr., Officer in Charge ng Capiz Police Provincial Office. Na-recover ang duwa ka nut-tied plastic packs kag anom ka heat-sealed transparent plastic sachets ang ginapatian shabu, kaupod ang drug paraphernalia. Nakuha man ang isa ka Colt caliber .45 pistol, isa ka magasina, lima ka live ammunition, kag isa ka PRB-423 high explosive hand fragmentation grenade. Wala maabta ng suspect ng ginakabig ng high value individual o kon HVI sa Region 6 apang padayon ang pagpangita sa iya sa mga otoridad. Ang mga nakumpiska ng ebidensya yara na sa kusariya sa nagkakaigong otoridad kag pagapasakaan ng suspect sa nagkakaigong kaso sunod sa Republic Act 9165, Republic Act 10591, kag Republic Act 9516. Kagamuyad to ang balita nga nagikan diri sa Capiz Police Provincial Office. Ini inyo Police Patroller, Police Corporal Jesseray Catalogo para sa Capiz Pulisya. Balita para sa masa.
3: Congratulations again sa tonsining nga mga kopdanan gintingob inigid nga parsa no sang narisari na tonsining unit sang inyo sining PNP no kag natigayon ining dako nga operation partner sa may banwa sang panitaan. So congratulations again. Kag sa dugang paginaton nga balita, indi lisensyado nga Armas Utang voluntaryo nga ginsungka sa Roja City PNP. Sa liwat sa detalye, akot partner, Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles.
9: Hindi lisensyado nga Armas Lutang voluntaryo nga ginsungka sa Roja City PNP. Nagpakigangot si Barangay Captain Rupino Dunton sa Barangay 11 agad i-turn over kay Police Corporal Alexander Andas, Fisag PNCO sa Roja City PNP, ang isa ka unit sang Black Widow .22 caliber revolver nga wala sang serial number kag bala. Ining kabahin sang kampanya kag proyekto sang Capiz PPO nga Capiz Tawhayan kag pagpasangkad sang kontra illegal armas lutang, lakip na ang indi mga lisensyado nga armas sa karon yara na sa paghinapop sang Roja City PNP para sa nagkaigo nga pagtago.
5: Amuyad to ang mga dalagong abalita nagikan sa Roja City Police Station. Ini ang inyong Police Patroller, Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
6: Lito naman kita, balita naman sa Primero Distrito, isa ka barangay kagawad, voluntaryong nag-surrender sa isa ka armas lutang sa kapulisan sa Banwa sang Pontevedra, Capiz. Sa pagpanumbalik, yari itong siningang Police Patroller, Police Top Sergeant Richie Valcarcel.
10: Isa ka barangay kagawad nag-surrender sa armas lutang sa makatapos ang kapulisan sa Pontevedra MPS sa pagpumuno ni Police Captain Maria Fete Umitin, Officer in Charge, 29 anyos na lalaki, soltero, kag isa ka barangay kagawad sa among barangay sa Banwa sa Pontevedra, Capiz, nag-surrender sa isa ka armas lutang at 12 gauge Holmes shotgun, wala sang serial number, wala sang bala, kag wala lisensya, sang takna alas 3 sang hapon sang Agosto 12, 2026. Ini nga bulaton nagkapedalam sa kampanya sa kapulisan tukang kontra armas lutang o kuntikal ang among armas lutang ya sa karon sa kusodiya sa amon Pisag PNCO para sa nakaigo nga disposisyon.
1: Uyad to ang balita nga gikan diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Ini yung Police Patroller, Police Top Sergeant Richie F. Valcarcel para sa Capiz Pulisya, balita para sa masa.
2: Capiz Pulisya, balita para sa masa.
3: So congratulations liwat sa itong sininga Pontevedra PNP. No? May operation sila nga itong inrespondihan, armas at hangman. Then ni Mayo kay Wai na nagulat ng operasyonan pa.
6: Surrender na.
3: Okay, balaan mo naman da ang itong sininga Pontevedra PNP. Kagbisan din lang nga police station.
6: Okay. Wala na nagulat lang may manoktok pa nga mga otoridad na ton. Kag mag-survey nga pwede kami sulod si Mupulo yan. Kaya midala kaming legal nga pamatuod nagikan ini sa korte. Ngayon ikaw may ginahoptan nga hindi lisensyado ang armas lutang.
3: So dapat inyo na ina nga panumdumon kag i-surrender na ina. No? Kung may ang ara pagkamuda sa ginahoptan nga hindi lisensyado o kung bisan lisensyado mahal nga expired na. No? Dapat yun na i-surrender.
6: Kag naintindihan tanga daan nga pinaka-importante ina nga sa aton sining mga pumuluyo ang inyos ni nga kooperasyon. No? Dapat maging vigilante kita sa palibot naton kung may mga kaluyo kada nga nagapinalupok. Ti mag-report gila yun sa aton sining mga otoridad or kapulisan sa inyo dara nga mga kapulisan kay sigurado atagin ng aksyon. No? Pwede ganit sila katawag sa 911 eh. Ang ini concern with regards sa ilasning prisoner situation, kung ano man ang asayas ng insidente, di dapat magtawagin dia sa 911 para gilayon nga katuan kagaksyonan sa aton sining nga mga kapulisan.
7: So kung hadlock ka mong makilala, ti pwede man na ninyo masikrito dahil sa makilala nyo nga masaligan. Nga mga ninyo, nga mga kapulisan. Kay ay takabalo, no? Kapil po kong sa topad nyo na agapinalupok per me. Hi, why ka balo? Basi ikaw na iguon siya na.
6: Kamugid. No? Kaya ang bala, wala ka pakilala eh, no? Wala ka pangilala kung sinong iguon.
7: Oo. Why na direksyon nga hindi ka pag iguon kay kumpare ka, kay tito ka, or alola ka, lolo ka. Why na direksyon? Okay, bisan ikaw tagiya ganun mismo.
6: Iguon ka.
7: Iguon ka man sa armas mo kung hindi ka balo.
6: Kamugid, sige. Ari partner, development na eh, no? Sa agin dugang takagin ng balita, ining masubra, 2 ka milyon nga balor sang shabu. Armas lutang kag mga bala na recover sa apat ka durgista nga HBI sa bahin sang Mambusaw, no? So naglabot sa masobra 2 ka milyon nga balor sang ginapatian nga shabu ang na recover sa apat ka mga durgista nga lunsay ginakabig nga high value individual o kan HBI nga nadakpan sa kinkasa nga drug by bus operation nga gipangunahan sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU sa bahin sa barangay poblasyon Tabok Mambusaw Kapis. Wow. So apat ini ka mga persona no nga kilala sa kay alias J 26 anyos nga amo ang pinaka subject sang operasyon residente sang barangay Matinabo Sigma apang temporaryo nga nagaistar sa bahin sa barangay poblasyon Tabok Mambusaw no ining si alias Koykoy naman 28 anyos residente sang barangay poblasyon Tabok Mambusaw alias Tiroy 42 anyos residente sang barangay Matangkong Sigma kag si alias Boss or si Hans 32 anyos nga residente naman sang barangay Banika sining siyudad no. So ang team leader dere walay liwan kundi si Police Captain Dennis Los Banyes no. Dati maning official na to no sa may bahin sang probinsya sang Capiz. Suno sa iya pagpahayag nga ang mga nagkaladakpan ang source ang iban pang mga drug personalities nga or kag naglabot sa lapit sa duha ka semana ang ila sining pagmonitor sa nasambit nga mga subject o kundi ng mga durugista. Na-recover sa nasambit ng operasyon ang kabugusan nga 300 gramos sang suspected shabu nga may standard drug price naman nga 2 ka milyon ka o kung 2 ka milyon kag 40 mil pesos nga ginakabig sang ginalakipan sang siyam tanan ka sachet sang ginapatian nga shabu apat ka not tied transparent plastic bag sang suspected shabu 12 mil pesos nga may bust money, mga cellphone, isa ka unit pagid partner no, sang 38 nga kalibre revolver nga may anam tanan ka mga bala kag madamo pa nga mga drug paraphernalia. So sa subong rekord sa kustodiya sang aton sining kapulisan ang mga nagkalawdakpan kag siyempre ginprepara na ang kaso nga pagatubangon sining apat tanan ka mga persona sa pagbaylar sang RA o Republic Act 9165 bakun Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 kag Subuman Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act bagod man sa sining armas lutang kag droga nga na recover sa ila.
7: So ang aton ginya pag panginbulahan sa aton sining RPD iyon no. Tuman kala ko
6: kag laki pa. Laki pa di partner ang nagkatuhay nga mga ahinsya na ito sa aton authority. No? Kaya nintindihan ta, of course, may backup ni from our Capiz Police Provincial Office and sa aton sining Mambusaw PNP no? Sa pagpatigayon sa sining drug by bus operation.
7: So muna gihapon ha, sa ginsiling na ito, pabalik-balik na. Ang ay man nagihapon padulungan.
6: Gani.
7: Kung hindi ka mo madakop, ti madisgrasagil lang ka mo. Kung naman na bisyon nyo, no? Either ang madisgrasya ka mo naturally, ang madisgrasya ka mo sa mga karsadahon, kay ang imo pamatsyag daw, hindi ka na madutlan, no? Daw nami, imo pamatsyag, lupad-lupad ka lang, pero diritso ka nagali sa karsada, sa poste, no? Kag indisyon mo, either hospital, o kung simenteryo.
6: Amugid. So muna ganun, kampanya tigit, likawan git ang pag-involve ninyo sa pagduso kag paggamit sang illegal nga droga. Wala gid sa may mayos nga
7: samtang wala pa sa kamo sini nakatilaw, hindi nyo na pagitilaw eh. No, ang mga iban pa da nga ay sini naga-engage, hindi na kamo maghandom.
6: Kaya
7: wa gid ni padulungan nga maayo.
6: Wala gid. No? Katanan di aparte ka perdihan gid. Either nga tama nang hambal mo apat lang ka choices. Likawan lang gid nila ka last nga choices kay base bala maguntay til nila. Bagod man sa aksidente. Ari pa? Tama yung tani partner ang aton sining mga maugod gid nga supporter ka nagalantaw gi subong PNP Capiz or Capiz Police Provincial Office mayad ayad nga hapon sir ba mayong hapon gid.
7: Thank you.
6: Oh sa aton sinidre nga halang don gid nga officer in charge no sa Capiz Police Provincial Office. Police Colonel David El Cachumbo. Sa aton sini nga mga officer and staff nga duty dira subong no kag mga inyo pinaton mayong hapon gid dira sa bahin sang Capiz Police Provincial Office partner
7: Cab sa T Donski. Thank you. Nunoy Benz, mayong hapon sa inyo mga duwa ka idol watching from First Capiz Provincial Mobile Force Company.
6: Ang mainit nga kape da noy. Kamusta ang mainit nga kape? Araga po noy.
7: Master Sergeant Benjamin.
6: Oh.
7: Thank you.
6: Mayong hapon man PNP Mayon Municipal Police Station. God bless PNP. Sige, mayong hapon sa mga utod nga pulis sa bahay sa Mayon halong sa duty. Ari pa. Ani watching from Kwartiro MPS. Sige.
7: Beljan. God bless PNP. Capiz PP of First Capiz Provincial Mobile Force Company.
6: Okay.
7: Classmate Bobby Escala sa Manila, mayong paglantaw. Thank you for classmate.
6: Balts Exorisati, First Capiz Provincial Mobile Force. Oh, halong sa duty sa aton sini nga mga utod nga pulis sa First Capiz PMFC. Halin naman sa kay Osignar Rimlo, kabudlayaw.
7: Balis ka ni Wilmer Francisco ni Guru.
6: Ah, Wilmer Francisco.
7: Sir, thank you.
6: Okay, mga po sa ato sa mga auto dara sa may Kwartiro MPS. Ano pa?
7: Matt Dostols.
6: Okay.
7: Capiz PPO First Mobile Group. Okay.
6: Okay.
7: Alicia Poras from Kwartiro Municipal Police Station. Thank you, ma'am.
6: Damo ka Kwartiro. Ari pa si Cristobal. No? Mayong hapon, gid. Maybel E. Martinez Ligario sang Dumulag MPS. Bow! Mayong hapon da. Sa aton sining mga kapulisandra sa may bahay sang Dumulag MPS. Mayong hapon, gid. Kahalong sa duty. No? Especially sa kay Maybel E. Martinez Ligario.
7: Liz Magkanam. Ay, Roja City PNP.
6: Classmitan eh. Partner. Si Klasmita Bet Balgos. Mayong hapon gid. Inday Bet mayong hapon gid ah. Okay. Sino pa?
7: Carl Aguilar, Kwartiro MPS. Grabing kwartiro partner.
6: Oh, gani man. Ay, sa Roja City PNP gali, no? Ang amon sini nga Chief of Police kay Police Lieutenant Colonel Rogelio L. Tumagtang Jr. Mayong hapon gid sir, no? Kag mayong hapon man sa imos ni nga bugos nga pamilya. Kag subuman sa aton sining nga mga kapulisan sang Roja City PNP nga duty gid subong no halong gigita sa duty sa aton sining nga mga kauturan nga pulis not only in Roja City partner nga always nga nagapray kita nga maayo lang ang ilas ning pag duty sa subong adlaw kag sa palabuton pagit nga mga adlaw but sa kabugusan nga kapulisan diri sa probinsya sang Capiz kag bugos man nga Pilipinas
7: yes.
6: Kay naintindihan ta nga daan nga ang aton sining nga mga pamilya nagahulat gid sa aton sining nga mga utod nga mga pulis especially sa pagpuli nila kung magtapos ng ilas ni nga duty. Gani maghalong kita pangamuyo bago kita mag duty sa aton tagsa ka mga area of responsibility. Okay, o partner, mera pa?
7: Ma'am Mayla Vasquez Fuentes is watching. Thank you, ma'am. Diana Anvil Siloso, mga sirs, pa shout out. Happy birthday sa akong brother, Graciano Villanueva, sa kakag.
6: Oy!
7: Thank you.
6: Ay, si Soon ko ni Graciano Villanueva. Pa-birthday ka na sabong. Oh, Soon, happy birthday ha. Sa kay Soon ko na Graciano Villanueva.
7: Oh, pasumpit na per track.
6: Per track. Dapat mo buwan sa isang tubig. okay, so happy birthday. Sa kay Soon ko na gali, Graciano Villanueva. Oy, si kay ni, siguro si Nini Jima Ambil Siloso na ining may pisto ko rin sa may TATC. Okay, sige. Mayong hapon kita. Ara pa, sige pa partner.
7: Toto Mark, serving with heart, protecting with courage, and leading with integrity. Mabuhay ang PNP, Capiz PPO, First Mobile Force Company.
6: Okay, mabuhay. Mabuhay ka ng First Capiz Provincial Mobile Force Company. Sige. Meron pa ta?
7: Bong Nasalgnid.
6: Okay.
7: Capiz First Mobile Force Company.
6: Okay.
7: Being mga taga First Mobile.
6: Halong kita sa mga ututada sa First Capiz Provincial Mobile Force Company ng duty gitsubong.
7: Okay.
6: May ban pa kita ng mga greetings?
7: Sige. So, papas lang kami timpo pa man. Pero, samtang wala pa, salamat na.
6: Oh. Ay, oh. Sa ano gali, sa tonsining nga mga kapulisan sa pikad seksyon, no? Nga nag-like and share git sa atong programa subong. Sa kay Kiki, bo, si Kiki, ano gidya, maukod gid nga manog like and share. Sa kay police, okay, kay patrol woman Valencia, no? Sa kay Chacha, mayong hapon man, kag sumaman si Mubugos nga pamilya. And of course, sa kay Dan Bao, si partner na gina, nagdalaga na naman. Sa may bahay siyang Iloilo. Okay. Kag sumaman sa kay JN, okay, mayong hapon. Kay Andoy Bao, naghatag pa siya sa gamay ng information with regards sa 911. Nga kung kita may problema sa aton sining mga kautoran, please dial 911, you know? Kay para nga mahataga ka mo aksyon kung ano man nga sa isang needed ninyo sang assistance, especially sa aton sining Philippine National Police, no?
7: Kago lihog lang ha, ang mga importante lang.
6: Magani?
7: Hindi sang okay sa lang natulot testingan lang ninyo.
6: Oo.
7: Monitor ina kung sino ka mo. Gani hindi kita magtawag nga hindi sang insakto.
6: Emerhensya or importante gid. Sir Jobert Lago.
7: Sir Jobert, kay wow. Sir Jobert. Mayong hapon, thank you sir.
6: Mayong hapon gid kay Sir Jobert, no? Sa aton sining Radyo Tagbuanay. Ang aton sining spearhead Kalinong Radyo.
7: Yes, sa may banwasang Hamindan.
6: Hamindan. Okay. Mga utod-ada nga mga Philippine Army, halong gid sa aton sining pag-duty. Okay. Sige. Mayra pa?
7: Ang atong da siguro partner nga banawan.
6: Okay. Sige. So before kita mag-end, ibilin ta partner ining nagikan sa ato sining Holy Bible, sa Holy Scripture naton sa Matthew 5 verse 9 kasiling, blessed are the peacemaker for they shall be called the sons of God. Kag sa Matthew 5 verse 10 naman kasiling, into a world of ugly with violence and hate, Jesus sends us, no? Kita nga mga personnel, especially men in uniform, as a peacemakers. Amen.
7: Oh. Kay amo na gani kita ya, gusto naton ang Kalinong.
6: Kalinong.
7: Wala ginadihon ang Philippine National Police para sa pagdakop lang, no? O kung pagsita lang na sa inyo, importante na ya nga ma-maintain ang Kalinong.
6: Kalinong.
7: No, sa aton tanan-tanan.
6: Correct.
7: No, gani kung makakita kamo sa kapulisan, dapat love lang. No, love lang.
6: Walang hate.
7: Love lang kay kami gusto namon Kalinong.
6: Ah, okay. Okay.
7: So anong butsilingon sina? Butsilingon ang mindset nyo Kalinong man.
6: Kalinong kid.
7: No. Mag bulig kamo sa aton kapulisan para maging malinong aton sininga sa syudad. Okay?

0: Ah, amo ning sa kanta. No, nga gusto na ton kapayapaan. Pero hindi kong kaisa nga kaisa pagtukar sang bandang kapayapaan na. Ngayon ni Rambol na yon. Kapayapaan.
1: No? Ay, na
0: tapos ganila, ano na, inapok ng mga bangko. Yeah?
1: Galupad ang mga butilya.
0: Kapayapaan, mablakag.
1: No? Dundo ko, lahi nga kapayapaan niya. Pero amo ning tonton nga kapayapaan.
0: Bulig kita sa inyo sininga kapulisan. Kamu yang pinaka-importante ang community. Ikaw, kamu nga nagapamati sa mong.
1: Amo gid.
0: Salamat gid sa inyong pag-upod sa amon sininga pagpangalagad. Of course, K5 News FM Rojas, atong sininga station manager, Ma'am Amy Orleans Birondo. Program assistant, Sir John Ditoga. Sa gihapon sa ngalan sang bugos nga pwersa sa Philippine National Police, Police Regional Office 6, Kagkapis Police Provincial Office. Ang inyong mga alagad.
1: Police Chief Master Sergeant Ramil Aguirre Arcangeles.
0: Kag Police Chief Master Sergeant Ray Lianera Falco. Para sa
1: Kapis Pulisya. Balita para sa masa.
2: K5 News FM. News FM. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na TJX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160. Na best get ang TJX 500 para sa
2: TJX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kag-upod naton aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag syempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kuko.
3: Normal nga normal passing sang stool.
5: Labi na kon adlaw-adlaw kag inom di TX 500, ga normal ang pupo, ginaatipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least biskan paano magnami ang imo nga pupo kung nakainom ka di TX 500.
3: Oho. Correct. Agree ko na doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color doc should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Ini bangod sa pigment nga bilirubin, di ba? Naintindihan naton Sir Kevin ano?
6: Basically Sir JP, ang color nila is alin from bilirubin.
3: Oh.
6: Pag sa ihi nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo stercobilin.
3: Ay katanda sang amon nga medtech. License medtech.
5: No? Ang baho sang pupo Sir JP actually halin man sa kuan mo mga bacteria. Na siyempre damo kagaw da. Nga nagaproduce ang mga gases.
3: So, wala nga medyo
5: baho. Mining pa, ti damo bakterya eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas lang tao na to kung Indiano.
2: DTX 500.
5: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX kag MyTC.
3: Pagkaga,
5: wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga di TX 500. Uh-huh. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga.
2: DTX 500.
5: Bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once ka bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, morning, duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-exer ka namin, namin nag-exer ako nga mata.
2: TTX 500!
5: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sa karabaw.
3: Oh.
5: Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sa kanding. So, kinanglan, ang pag-exer niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week. Ang iban gani once in two weeks di may mga problema na ng kulon da no so dapat kinahanglan nga ano ang frequency sa pagpupo man normal mo so muna permi na mo balik-balik ano ka importante nga gainom ka DTX 500 kag mighty sea. Mm-hmm. Para mag-normal imo pupo. Mm-hmm. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
3: Justo.
5: Kay once mm-hmm. nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga mm-hmm. tinai, mm-hmm. dira nagaproblema ang frequency sa imo pupo. Mm-hmm. Tingnan ka, kung kaisam lang ko magpupo man.
3: Justo.
5: Kay wala ka kandito X500. Wala ni mo ati pa na ang health sa imo nga tinai.
3: Justo. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart, no? Mm-hmm. Ini ang gin-device sa mga doktor sa Bristol mm-hmm. Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2,000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, mm-hmm. no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
5: Pito na ka type, Sir GP?
3: Mm.
5: Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation.
3: Uh-huh.
5: Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
3: Kulang fibers.
5: Mm. Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Mm. Mm. Kaon kaya prutas kadadlaw.
3: Gayum-yum si boy.
5: Inom ka diti X500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation.
3: Uh-huh.
5: So importante din, Sir GP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai.
3: Oho. Mm-hmm.
5: Kung gahubag imo tinai iti expert da ang diti X500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500. Ang stress malikawan. Pagkamuringon malimtan. DTX 500. DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka.
2: Mighty C! Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So na, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sang akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap awang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
19: Wala naging sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
20: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay.
12: binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
4: Kay may barato balay nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya nabatsyagan.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
7: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kape.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, ga, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag Clinical Dayo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinical Dayo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Ah, lain naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinical Dayo Fresh
12: para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Nestor, ang sinaing.
16: Luto na.
15: Ang labahan.
16: Nakasumpay na.
15: Ang uniform ko.
16: Naplansa na.
14: Ganito ako.
16: Tigasi.
14: Tigalapa.
16: Tigasay.
14: Plansa.
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
16: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
16: ang Extend
14: Supplement for Men.
16: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
17: Yes, darling. Come to Mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
14: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
16: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
18: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay

0: Ibugid siya. Salamat sa madam mo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: You're listening to 100.9 K5 News.

0: News FM.
1: D3Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Pio, tatlo kami si sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Pio. Ang D3Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3Pio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Pio with Vizio. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3Pio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan.
4: Max 4 Biotics.
3: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
4: Max 4 Biotics.
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
3: Mag-clinical.
4: Spore Biotics.
3: Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract. Ngabugana sa quarantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
6: DTX 500.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka mga butika.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
14: Gusto ko na.
13: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
7: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juan Esten.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Nagaimprove sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
17: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
21: News FM.
22: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: san ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
1: Hey! I'm Galing Nawata!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Pio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: DTX 500.
10: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 da.
10: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
4: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
10: DTX 500.
4: DTX 500.
11: Catalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dayon sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw.
11: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Anong ginamit nagit sa akon nga mata.
4: DTX 500. Mighty C.
13: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
6: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahilinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka butika.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
21: Clinica DioFresh.
20: Available now.
4: Excel food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Ayaw kitang
4: DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM.
6: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio.

0: 5 Galingawanta!
1: Wala! May guwapo! Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya! Wow! Wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako diya pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galingawan time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio. O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
9: Ito masyon sa barangay
10: po. Ano ginabatsag mo sa
9: akin? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumarkog. DGX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
8: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
8: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
12: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
8: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipino.
17: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
18: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend
18: food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
19: Extend
18: supplement for men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Ini ay isa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
24: News FM.
25: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
26: D3 Bio.

0: ta sa mat?
1: Ayo uday i, best in mat ni sang kinder ya.
0: Bao abi sige tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay kahapos, 6 e.
0: Bao alam gid man. Tisningan ta pagid be. 2 plus 4.
1: Ay 9 e.
0: Ha? Nga nag 9? Dugin suli ko malang ang pamangkot.
1: Bao ti siyempre gin suli ko man ang sabat e. Best in mat gani mo?
2: Hey! Hi! Kali! Ngawanta!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Gala o magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
5: Extend Superman for Men.
18: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Bye Bye Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
23: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
25: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.

0: Ah. Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
4: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: sa sulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Paghinugay ka da gani, day, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Galing niya, wanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
5: 300.
6: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
5: Mga duha pa kasimana, kapin.
6: Pila imong nainom DTX 500?
5: Pag-yod ka sub.
6: Duha ra ka stop? Yun sa amin yung pag-inom?
5: Voltag og gabi eh.
6: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
5: Oo.
6: Oh. Pila na may sugar ni Moron?
5: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto sina karon medikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy, Dr. Ramil.
7: Sir JP, maghambal tag pula nga karne, but silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na, Sir JP, kita mo ginang mga pula, ginailapan.
6: Pula, ilakulor.
7: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
8: Oh, may pula.
7: Pula-pula.
6: Oo, may araman na, no? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag-risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
7: If hindi mo gid malikawan nga magkaon karne, ti sa imong diet, mas maayo nga damuon mo kaon prutas.
9: Correct.
7: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing yung kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sa ning karne, prutas ka gulay mo lang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaon pa, sir boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black ka kasi bark ang kuan ang kahoy.
9: Patay.
7: Patay. Okay, wala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, say man na, kung di mo malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga source ang antioxidant. Amo nang permi na mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
4: DTX 500!
10: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na naghahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
4: DTX 500! DTX 500!
6: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
7: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein makuha man gyapon mo bastante nga B12. Pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne, sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Way back, kanto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balat yan, grabe ang balat yan, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risk gugid kung kakaong ka karne.
6: So, paano gibala Doc Ramil makaepekto sa ikang lawas sang tawo ang pagkaon sang red meat?
7: Ang sige kaon karne nga wala ka gainom ni DTX 500 kag MITC, pwede kang makanser. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tuga nga balatian, Sir GP. So, inong higa DTX 500. Krispiskan paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa ano, sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di bang guro problema. So, I suggest, hindi kanya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka ni mo. This is an appetite. Grabe ni nga kaway sa aton nga lawas. Inom gigaya damo detex kung plakaw ang kakarni. Inom ka damo vitamin C kung plakaw ang kakarni. Amo na ang perminaton ginabalik-balik.
4: TTX 500.
8: Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
9: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa TTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, dason sa isa ka adlaw, two times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, oo, duwa-duwa ko, dason inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
4: TTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
11: Ang Physio
4: yung may D3.
11: D3 Bio.
4: D3 Bio.
12: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Lubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio.
11: Ang Visio.
4: Yung may D3.
11: Mapagats, magabot ka.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Mag-Clinica Sport Biotics.
4: Mahigo ba na ang imo dugo? TTX 500. Masamit ka ba na ang gina-energy? TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. TTX 500. Masalika TTX 500. TTX 500.
14: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
15: Imo nga blood sugar test.
14: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
16: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
20: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, musta po lang agabi pre?
21: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
4: Extend Food Supplement for Men.
22: Digasin.
4: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
4: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at the Wattown.

0: sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
3: D3 Bio!
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: five galley now on time.
1: Lord, katagi mo ko kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw gali kong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dira ka raanay ha? May katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayong ko 100, ang nagtupa sa akon, 50! May buhin na!
3: Kampeon, kampeon, kampeon, kampeon!
4: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina Canon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo kapila ka mag-inom
8: sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
6: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatsa.
5: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogali C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige, ko na nga gamit. Ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you again sa my TC.
1: My TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gidang akong nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
10: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa isang. So, testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako

0: Libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
2: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: D3 Bio!

0: five Galinhawanta!
1: Tay, kay na bala sa eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am, tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10, akuya, kalab o tuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami sang alphabet ni ma'am, naubos kuya recite tanan niya litra, ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
2: Baw ka very good, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys, siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko, puro mga gagming, akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, hi, Galinhawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epic.
12: Timo.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Juice 7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko?
14: Ano sa una ang imo?
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
12: Si punch at trangkaso.
11: Pero huwag mag-alala
12: dahil andito na ang Mighty.
11: Panlaban mo,
12: Mighty C!
11: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
11: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
22: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
23: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
24: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
25: Extend.
24: Food supplement for men. May maka. Kag Lavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
25: Extend
24: supplement for men.
25: Muling binuhay.
2: buhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
14: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may aligid niya. Nadula ko ang bukol. Maayogid ang DTX 500.
6: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
19: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
26: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Klinika Del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: D3 Bio.

0: Iniaisak ang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabaskod, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:08 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Mga ka-K5, direkta kita sa mga balita kung mga pangulong dinalan. Una kita ka-K5 sa dalagan sa gaton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
3: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon, kag Western Visayas. Samtang localized thunderstorm naman ang nag-aapekto sa bahin sang Mindanao.
2: K5 top story. K5 top story. Headline.
3: Kaso Bato kay Romualdez, yara na sa Ombudsman, suno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Masobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sang shabu, armas, lutang kag mga bala na recover sa 4 ka drugista nga high value individual sa Banwa sang Mambusaw.
4: Manog baligya sang gasolina ginlutang mga suspect na kapalagyo.
3: Paglutang sa manog baligya sang gasolina ginaimbestigaran. Biktima ginsaylo sa ospital sa Rojas City.
4: 64 anyo

0: nga lalaki pilason sang ginbuno sang iya nga kasimaryo sa Panay.
1: Lalaki nga dagak panggape ginlabo pilason.
0: Dalan nga ginluntaran sang sunod-sunod nga aksidente sa barangay Binuntukan, Pontevedra, ginbinditahan.
1: Driver sang Ceres bus ginapayag ginpahog sang jeepney driver sa Sapian.
0: Bag-o nga pasilidad para sa mga PDLs ginatukod na. Mga PDLs sa CRC igas silo.
1: Chester Alagon ginlubong na, pamilya padayon ang padawagan sang hustisya.
0: RSSI damage sa probinsya San Capiz, padayon nga nagadugang suno sa Acting Provincial Agriculturist Province of Capiz.
1: Mga balita naman ka K5 sa rehiyon 6, karera sang motor sa Barangay Udyong. Madugay naga problema pagbitbit mini kapitan sang talibong. Isa lamang kapamahog.
0: 16 anyos nga responsable sang bomb joke sa Kalibo. Yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP.
1: Kagbabayi patay matapos gintiro sa iyaman mismo nga bana sa Carles Iloilo. ₱689 million na balhaghalit sa agrikultura dala sang habagat mga bagyo sino sa Department of Agriculture.
0: PNP nagpaandam batok sa peke nga upgrade kag reward sa credit card.
1: Duha ka undersecretary sa Department of Health nagbiya na sa pwesto.
0: Pagpangbastos ang AI Data Hub developer o kon developer sa Iloilo ginkundinar ni Abalos.
1: Hagna nga 2027 national budget talakayon sa House of Representatives.
0: Atom ginquestion ang pahayag ni Marcos. International.

0: Mga balita ka K5 sa luwasang pungsod Pilipinas. 294 patay, 320 nagkaladula. Bangon sa 7.4 nga linog sa pungsod Colombia.
1: Samtang dapat ay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia, naglabot na sa 47.
2: Balitang negosyo.
0: Balita ka K5 sa patag sang negosyo, presyo sang gatong, magasaka.
1: Sa patagsang hinampang Ateneo Blue Eagles, body court na matapos ang halos duha ka buwan nga pahuway kasunod sang Aurora Tragedy.
2: Balitang Entertainment.
0: Viva Hot Babes magapatigayon sang reunion concert. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
3: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw ka K5. Sang Lunes, petsa 17 kita sa bulan sang Agosto 2026. Sa kagdan kay K5, kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
2: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Kag K5 inyo kami mabatian, pinagi sa 100.9, nga liliswan sa inyong mga radyo. Subong man pinaagi sa amon yung mga Facebook pages at K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man kay K5 sa amon yung sister station ng 89.7. Radyo Tagbuan ay sa Banwa sang Pilar. Ka K5 Director na kita sa kaungdan sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Southwest monsoon ang nag-aapekto sa Luzon kag Western Visayas. Samtang, localized thunderstorm ka K5 ang mag-apekto sa Mindanao sa din magadala ini sa magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pagulan-ulad kag may pagpanaguob. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5.42 sa aga kag magatunod naman alas 6.18 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Inyo nabatian ka K5 ang dalagan sa aton nga paniyampo subong adlaw sang Lunes. Direkta kita ka K5 sa aton nga top story of the day.
2: K5 top story. K5 top story.
0: Yara na sa ombudsman ang desisyon kung saan o pasakaan sang kaso si Ani House Speaker Martin Romualdez. Ini ang sabat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ginpamangkot sa isa ka forum kung saan umakitaan sang publiko nga nakasuhan na si Romualdez sa kaso ga plunder, graft and corruption, direct bribery kag money laundering. Suno sa Pangulo, ang ombudsman ang nag-aimbestigar kay Romualdez kag wala ini sang impormasyon sa detalye sa mga ginahimog aksyon na sang talatapan ni Ombudsman ni Sos Crispin Rimulya. Dugang pa ni Marcos nga magatawag siya kay Rimulya, agod kamustahon ang ginahimog investigasyon bato kay Romualdez. Nahibaluan nga ginapasumeter na sang ombudsman si Romualdez kag iban pa nga mga respondents sang ilang counter affidavits sa sulod sang 15 días sa kasunod sang reklamo nga ginpasaka sang supplemental complaint affidavit sa Don Julio Viente subong tuig.
3: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian. Ang aton yung top story of the day, direkta kita ka K5 sa mga balita nga natipo sa ngulot balitaan sa K5 News FM Rojas, mga balita sa probinsya sa Capiz.
3: Balitang lokal.
0: Naglabot sa basobra 2 ka milyon ka pesos nga balor sa girapatihan Shabu ang narecover sa apat ka mga durugista ang alunsay ginakabig. Mga high value individual nga nadakpan sa ginkasa nga drug by bust operation nga ginpangunan sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Poblasyon Tabok, Mabusaw, Capiz. Ginkilala mga nadakpan nga Sunday alias G, 26 anyos, nga mo ang pinaka-subject sa operasyon. Residente sa Barangay Matinabo, Sigma, apang temporaryo nga nag-a-star sa nasambit nga barangay. Alias Koy Koy, 28 anyos, residente sa Barangay Poblasyon Tabok. Alias Teroy, 42 anyos, residente naman sa Barangay Matangkong Sigma. Kag alias Boss Hans, 32 anyos, mga residente naman sa Barangay Banika, Rojas City. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Banias, ang RPDU team leader, iyagin payag ngang mga nagkaladakpan ang source ang iban pang mga drug personalities kag naglabot sa lapit duha ka semana ang ilang pagmonitor sa nasambit ng mga durugista. Naibaluan nga na-recover sa operasyon ang kabugosan 300 gramos sang suspected shabu nga mayaras ang standard drug price nga 2,040,000 nga ginakalakipan sang siyam tanan ka sachets sa ginapatihan shabu, apat ka na-tie transparent plastic bag sang suspected shabu, 12,000 pesos nga buy bust money, mga cellphones, isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag bayaras sang anom ka mga bala kag madamo pa nga mga drug paraphernalia. Sa subong yara na sa kustodiya sa mga otoridad ang mga nagkaladakpan kag posible nga magapangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 akon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 akon ang Comprehensive Firearms Regulation Act.
1: Samtang pila sa dugan ang naangkon sa gisa ka manugbaligya sang gasolina matapos ginapahayag ginlutang las 5:40 sang aga Agosto 16 sa Sitio Tuburan, Barangay Baybayi, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Glenn, 54 anyos, kag residente sang Sitio Tuburan, Barangay Baybayi sa nasabit nga banwa. Samtang ang mga suspek nagapabilin nga wala pa matumod. Sandig sa investigasyon sang Hamindan PNP, natabo ang insidente samtang nagapatughong sang gasolina ang duha ka mga suspetsyado sakay ang motorsiklo kag matapos sini hinali lamang nga ginlutang sang angkas ang biktima nga naigo sa wala nga dugan. Ginapahayag nga madasig nagpalagyo ang mga suspetsyado sa direksyon padulong sa Barangay Aglibakaw, Hamindan, Capiz. Samtang ang biktima ginresponden sang Hamindan MDRRMO kagindala sa Mambusaw District Hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Na-recover sa lugar ang isa kabasyo sang caliber 45 nga armas lutang nga gingamit sa insidente. Sa karon, padayon nga ginaayam sang kapulisan ang mga suspek kag investigasyon.
0: Sa kagot nga balita ka K5, padayon ang investigasyon sang Hamindan Municipal Police Station sa natabo nga pagpanglutang pasado alas 5:50 sa aga sa Sitio Tuburan, Barangay Baybayi, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Glenn, 54 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major JP Silvestre, ang officer in charge sa Hamindan Municipal Police Station, nakasugilanon pa ang biktima sa mga otoridad matapos ang insidente kag-intransfer ni sa ospital sa Rojas City para sa nagkaigo ng pagbulong. Base sa initial nga investigasyon, ang mga suspect girapayag nga sakay sang itom nga Kawasaki Badja sa dinang driver sini ang nakasuksok sang puti nga short ka gray nga t-shirt kag mayaras ang suksok nga helmet. Samtang ang gunman naman kag angkas sini ang nakasuksok sang puti nga short black jacket kag mayara sang belt bag. Suno ka Silvestre, mayara sila sang CCTV footage nga hawid apang gina-backtrack pa agud matukiban ang pagkakilala sa mga nakapalagyo nga suspect. May mga nakakita man sa insidente apang paapang wala pa magkakuha sa ilaw pa siya nga statement ang mga otoridad. Dugang pa nga wala nahibaluan kung ano ang motibo sa krimen. Kag nakuha sa ginluntaran sa insidente ang isang kabasyosang bala sa 45 nga arma sulotanga. Samtang ginpasalig naman sa Hamindan Municipal Police Station ang pamilya sang biktima nga pagkatutukan nila ang kaso kag ginapangabay ang kooperasyon sa publiko ilabi na sa mga nakasaksi para sa pagkilala kag pagkadakop sa mga responsable sa insidente.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, pilason ang 64 anyos nga lalaki matapos ginbuno sang iyang kasimaryo sa barangay Bago Chiquito, Panay, Kapisa. Ang biktima ginkilala kay alias Dan, samtang ang suspect amo si alias Moon, 47 anyos, kaglunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sa inisyal nga impormasyon na gikan sa Panay Municipal Police Station, nakabaton sila sang tawag gikan sa isa ka concerned citizen nga nagapahibalo parte sa insidente sang pagpangbuno nga natabo mga alas 5:20 sang hapon. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan sa lugar agud nga beripikahon ang among nga insidente. Base sa ginpatigayon nga investigasyon, ginbuno sang suspect ang biktima gamit ang isa ka kutsilyo. Gilayon naman nga gindala ang biktima sa pinakamalapit nga ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Samtang ginaresto ang suspect sang barangay Tanod, pinaagi sa citizen's arrest kag ginturnover sa nagresponde nga mga kapulisan. Sa subong, priso na sa Panay Municipal Police Station ang suspect samtang padayon ng investigasyon sang kapulisan agud nga matumod ang motibo sa mga insidente.
0: Sa pihak na bahin ka K5 yara karon sa ospital ang isa ka 53 anyos nga lalaki matapos ginapayag ginlabo man mismo sang iya kasilingan sa sitio Terrell, Barangay Tanque, Rojas City, Biyernes ang hapon Agosto 14. Ginkilalang biktima kay alias Delphine, 53 anyos, samtang ang suspect naman ang ginkilala kay alias Janelle, 33 anyos, lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sa Rojas City Police Station, mga alas 3:25 sa gapon, samtang nagapangape ang biktima, kaupad ang iya iloy mismo sa guha sang balay. Sangutod sang suspect, hinali lamang ini nga nag-abot. Sunod diri una nga nagtindog ang suspect sa likod sang biktima kag nagpamati sa ginahinalaan kag gulpi lamang ginlabo ang biktima sang isa kabesa. Naigo ang biktima sa tuo nga siko nga madasig naman ginrespondihan sang Rojas Emergency Response Team. Ang gudatagan sang pauna nga pagbulong antes gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Samtang madasig naman nga nagpalagyo ang suspect sa wala pa mahibaluan nga direksyon nga sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan subong man ang pag-ayama batok sa suspetsado.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, ginbinditahan ni Reverend Father Rakim Sumbilon sang Nuestra Senora del Carmen Parish sa Esperanza ang bayan sang dalan sa barangay Binuntukan na Ponte Vera, Capiz nga ginalantaw lugar sang sunod-sunod nga aksidente. Hini ang ginpatigayon agud nga mapahanumdom ang mga motorista nga mangin na mas mahinalungon sa pagbiyahe ilabi na sa bayan sang dalan nga ginalantaw nga delikado. Ginapahanumduman ang mga naglabay nga magasunod sa speed limit kag maghalong agud nga malikawan ang dugang aksidente kag posible nga pagkadula sang kabuhi.
0: Sa dugang pagka-K5 nga police reports, ginaimbestigahan na sang Sapian Municipal Police Station ang insidente nga pagpamahog sa isa ka-driver sang Ceres bus nga natabo Agosto 14 sa Barangay Bilao, Sapian, Capiz. Ginkilala ang biktima nga si alias Joel, 32 anyos, isa ka-driver kag-residente sa Barangay East, Villa Flores, Maayon, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 Joseph M. Rojas sa gikan sa Sapian Municipal Police Station, ginapayag atak na alas 9:45 sang aga sang natabo ang insidente samtang ginamaneho sang biktima ang Ceres bus nga nagabiyahe alin sa Rojas City padulong kontani sa Calibo, Aklan. Pag-abot sa Barangay Bilao sa Pian, hinali lang nga nag-urong uko nagpundo sa kilid sa Ceres bus ang isa ka utility jeepney nga ginamaneho naman ni alias Roger. Yara sa legal nga edad, kag-residente sa Barangay Dapdapan sa Pian, Capiz. Suno sa biktima, nagpanaog ang mga driver sang jeep kag ginpahog ini siya sa mga tinaga nga base mayara sang matabo sa iya sa dalan. Pagkatapos sini, nagbalik ang suspect sa iyang jeep, nagkuha sang tubo, kagliwat naman nga nagpalapit sa biktima. Bangon sini, nagkabatsyag sang kahadlok, kagpagkabalaka ang biktima, rason nga nagpangayo inisang bulig sa mga kapulisan. Padayo naman ang investigasyon sa mga otoridad, agon matumod ang motibo sa among insidente, kag makuha ang pahayag sang suspect, may kaangtanan sa alegasyon nga pagpamahog.
1: Sa piyak ng bahin, ginatukod na sa banwasang dumalag ang bagong nga pasilidad para sa mga persons deprived of liberty o confidels nga nagalin sa Capiz Rehabilitation Center. Ini ang ginpahayag ni Jail Inspector Hazel Miralles, Male Dormitory Jail Warden. Suno kay Miralles, ang bagong nga pasilidad may apat ka panalgan kag sarang nga makaakomodar sang mas o kon menos 400 ka mga PDLs. Ginalauman nga makabulig ini sa paghatag sang mas susto kag mas maayong lugar para sa mga PDLs, lakip na ang pagpaayo sang jail management kag seguridad. Ang pagtukod sang pasilidad kabayon sa mga tikang agud nga masolusyonan ang problema sa kapasidad kag kahimtangan sang detention facility, subong man nga mahatagan sang mas maayong kondisyon ang mga PDLs.
0: Sa pihak kabahin ka K5 Malinong, apang mabugat sa tagsag katagi pusoon ang nangin katapusan nga ginhamtangan ni Chester Alagon, ang delivery rider nga ginapatay matapos nga ginlutang sang riding in tandem sa Rojas City. Ginlubong ini Sabado, Agosto 15, ang bangkay ni Chester sa Cagay Public Cemetery sa Barangay Cagay, Rojas City. Matandaan nga sa Tungulyo 28, ginlutang si Alagon sa City Elia, Barangay Sibagwan. Ginigo ini sa likod nga bala, o kung naigo ini sa likod sang bala nga ginatubod iya sang 38 caliber revolver nga naging kabangdanan sa iya nga kamatayon. Dua kalalaki ang ginatudlo nga suspect sa krimen nga madasig na kapalagyo matapos ang insidente. Kagtubtob sa karon, wala pa sa gihapon matumod. Samtang padayo na nga nagpahuway si Chester, wala naman nagatapos ang pagpanggita sa iya pamilya sa kamatuoran. Padayon man ang kapulisan sa pag-imbestigar, agon matumod kag mapanamat ang yara sa likod sang pagpatay. Kag sa tag sa kaluha sa mga rabilin, isa lang ang ilang panawagan, hindi sang pagtimalos kundi hustisya para sa ilang pinalangga. Sa kaanak, kapamilya, kag pinalangga nga sa subong, wala na apang nagapabili ng pamangkot sa iya mga himata, tob-tob san o nga makuha ni Chester ang hustisya nga nagakadapat para sa iya.
1: Sa katapusan nga balita lokal, sa interview sa K5 News FM Rojas kay Acting Provincial Agriculturist Rufino Ashel Gad Donton, nagadugang panghalit nga gindala sang Red Stripe Subscale Insect o kon RSSI sa mga sugarcane sa Capiz. Sa no kay Donton, yara na sa 4,234 ka-ektarya ang kabugisan nga apektado sang RSSI base sa progress report sang Agosto 12 sa nga tuig la 5 sang hapon. Nalakipan ini sang 2,483 ka mga mangungumang kag-expektaron nga magadugang panghalit sang nasambitan nga peste. Gintala ang presensya sang RSSI sa kwartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Hamindan, Maayon, Panitan, Pilar, Pontevedra, President Rojas, kag Sigma. Pinakadako ang halit sa Pilar nga naglabot sa 1,047.93 ka hektarya. Ang RSSI nagatapik sa katubuhan kag nagasuyop sang duga sini nga nagapaluya sa among tanom. Apang may posibilidad man nga makapekto ini sa iban nga pananom, taryo sang palay, mais kag iban pa. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang peste o konsang paglapta sang among peste, namo ang kakulangan sang ihibalo sang pila ka mga manguma parte sa husto nga pagpugong kag pagtapna sini. Bangod sini sa ginpatigayon nga summit, ginhinalaan sang provincial government kag nagkalain-lain nga stakeholders ang mga posibleng nga tikang kag assistance nga sarang ihatag sa mga apektado. Nagpasalig man ang Sugar Regulatory Administration nga magabulig ini sa information dissemination agud nga mapalapnag sa mga manguma ang husto nga pagtapna sa RSSI. Samtang nagpaabot man ang provincial government sa Capiz ang posibleng assistance para sa mga apektado nga mangunguma pagi sa koordinasyon sa DSWD, DOLE, kag SRA. Sa napakay dunton, kinahanglan ang insakto kag kompleto nga listing sa mga apektado nga mangunguma agud nga mahibaloan kung sino ang mahimo nga benepisyaryo sa posibleng ayuda. Umpisa Agosto 13 sa sininga tuig, tob-tob sa masunod nga semana, Nagapangulikta sang datos ang mga municipal agriculturist sa tagsa ka mga banwa, nagod nga may baluan ang insakto nga kadamuon sa mga manganguma nga apektado sang RSSI.
3: Balitang Duduhal, DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka-K5 inyo na batian mga balita nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz. Direkta kita ka-K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa rehiyon sa isa. Karera sa Agbotor sa Barangay Udyong, madugay na nga problema ang pagbitbit ni Kapitan sang Talibong. Isa lamang kapamahog. May countdown sa detalye si ka-K5 Family Palanong sa K5 News FM on ticket.
3: K5 News FM Live Report.
4: Ginklaro ni Purong Barangay Mario Escares kang Udyong Sibalem nga isa ra lamang kapamahog ang pagbitbit na kang Talibong sa pagsaway sa mga motorista agad nga maghalin ang mga nagakarera sa dalanan nga anang ginasakupan kang Biyernes te gabi Agosto 14, 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Purong Barangay Escares, anagin payag nga permeren lang dyan nga problema kang barangay bangod maduro ka mga pumuluyo ang nagareklamo nga distorbo sa andang katurugon ang mga magahod nga motor nga nagakarera sa National Highway sa nasambit nga barangay. Sunod sa opisyal nga pasado las 9 sa gabi kang nasambit nga petsa, anang nakitaan nga liwat nagatumpok ang mga motor, rason nga nagtawag dyan sa Sibalem Municipal Police Station agad magresponde. Kag pag-abot kang pulis, nagharalin man ang mga dyan. Apang kang nakalumbos ang patrol, liwat nga nagbalik sa karsada ang mga motor. Dugang napanga kang naguli tana sa andang balaya, maduro ka mga text kag tawag ukon reklamo ang anang nabaton, bangod may mga nagatest drive sa crossing aldeya pa ato sa eskwelahan. Sa aligasyon naman nga nakaina mga opisyal kang nagsaway sa mga motorista kag may bitbit nga Talibong, ginpahayag na nga pamatudan anay kang nagbaal kang video sa diina, ana jagi na engganyo nga mag-adto sa anang opisina agad maklaruhan ang natabo. Makita man sa video suno kana nga regyan sa idalam ang Talibong kag wara ta nate intensyon nga manglabo. Naman ang nga naghalin sa nagkalainlain nga barangay kag banwa ang mga nagakarera. Sa diin ginaligar nga nagumpisa sa barangay Concepcion Bilison kag nagtapos sa parte kang irigasyon sa barangay Udyong. Matandaan nga katong Enero 28, may ginpanglagas ang opisyales kang barangay Udyong imawang Sibalem MPS na angat sa 8 ka mga motorsiklo nga nagakarera sa nasambit nga lugar. Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
1: Samtang, Jesse sa isanyos nga responsable sang bomb joke sa Kalibo. Yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP. May detalye sa balita si K5 Leonard Viray sang K5 News FM Kalibo.
3: K5 News FM Live Report.
5: Ginkustodiya sa mga otoridad ang isa ka 16 anyos nga child in conflict with the law kon CICL nga sa likod sa nga Facebook account nga Kalibo Spotted nga nagpost sa nga bomb threat kontra sa Pook Integrated School. Sa bulig sang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACO, nakilala kag na-trace ang minor de edad matapos ang ginpaligayan ng investigasyon sa nasambit nga poste. Matandaan bangod sa bomb threat, insuspende ang klase sa nga nasambit nga eskwelahan matapos ganang lapta online ang poste nga magadala ini sa nga bomba sa campus. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Kalibo PNP ang CICL para sa nagkakaigo nga disposisyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita serbisyo publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang babae patay matapos gintiro sa iyaman mismo nga bana sa Carles, Iloilo. May countdown sa detalye si K5 Recep Lazuela Di Mayo sa K5 News FM. Sara!
3: K5 News FM Live Report.
4: Patay ang 45 anyos nga asawa nga isa ka overseas Filipino worker o kun OFW sa Dubai matapos gintiro sang iyabana sa Barangay Bangkal, Carles, Iloilo pasado las 11 sang aga, Domingo, Agosto 16. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Police Major Carl Jerome Tingala, hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpahayag sini nga Agosto 11 sang nagpauli ang biktima nga si alias Rosella sa ila lugar
6: lugar sa sitio Kambalatong, Barangay Bangkal, Carles, Iloilo, gikan sa Dubai, sa diin maga sa ulog kuntani isang birthday sang ila bata nga babayi, Domingo nga adlaw Agosto 16, samtang sang Sabado Agosto 15 sa nagpadulong ang sospek nga si Jeffrey Labos Pacardo o kun mas kilala nga si alias Ati, isa ka mangunguma kag residente sang sitio Kabasan, Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo, sa Banwa sang Carles para sa kadlawan sang ila anak. Sandig sa investigasyon sang kapulisan sang nagapadayon ang ila pagluto sang handa para sa ila anak, nagistoryahanay ang mag-asawa sa idalom sang puno sang kahoy sang mangga apang may natabo nga indi pagintindihanay hasta nga naginitay sila nga duha. Ginpahayag pa ni Tinggala nga nakigistorya ang biktima sa bana sini nga luyag niya kuntani nga makigbulag apang indi mabaton sang sospek, rason nga gulpi naghunos inisang caliber 45 pistol sa iyasling bag kagintiro sang makapila ka beses ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. May igo ang biktima sa iyaliog likod sang lawas kag sa iya kamot. Ginhingagaw pa inidala sang Carles MDRRMO sa Jesus M. Colmenares District Hospital sa Banwa sang Balasan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Nahibaluan nga ikaduhan na ini nga banas ang biktima kun sa diin kasado ang mga ini kag maisa sila kabata. Samtang wala naman na recover sang kapulisan ang pusil nga gingamit sa krimen. Sa karon, nagapakigangot naman ang Carles Police Station sa pila ka mga istasyon sa kaiping nga kabanwahanan para sa hot pursuit operation sa suspek nga nakapalagyo.
7: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
0: Kakayfabi niyo na batiyan ang balitang regional. Ini nga mga balita kakayfabi builog ang ginadulang sa inyo sa kalumuan sa healthy nga kape. Detox Coffee Mix kakayfabi. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Mabakali ni sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Kakayfab direkta na kita sa mga balita nga nagakahinabo sa Pungsod, Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Nagdangat sa 689 million pesos ang nabalaga kahalitan sa sektor sang agrikultura sa mga lugar nga naapektuhan sa habagat kag magkasunod nga mga bagyo. Suno sa Department of Agriculture, pinakaapektado nga pananom amo ang humay nga nagdangat sa 451 ang kahalitan. Ang probinsya sang Pampanga naman ang nakabalag sang pinakadako nga halit nga naglabot sa 131 million pesos kag ginsundan sang Nueva Ecija kag Pangasinan. Ginabulubanta naman nga yara sa 2 million pesos ang nabalaga kahalitan sa livestock kag poultry. Naibaluan nga ang habagat kag magkasunod nga bagyo ang nagdala sang malapnagon nga pagbaha sa pila ka mga lugar sa bahin sang Luzon.
1: Sa dugang pangabalita nasyonal, iwat nga nagpandam ang Philippine National Police o PNP Anti-Cybercrime Group batok sa modus nga nagagamit sang peke nga tawag, text o email agad nga makuha ang sensitibo nga impormasyon sa mga credit card holder. Suno sa PNP ACG, nagapakilala ang mga suspect bilang tiglawas ang bangko o service provider kag ginapanugyanan o kon ginapanugyanan ang mga biktima nga kinahanglan nga mag-update o kon i-verify ang credit card. May makuha nga rewards, credit points o kon may nagatuyo nga magagamit sang among account. Nagagamit ang mga inisuno pa sa mga otoridad sang social engineering agad nga makuha ang pagsalig sang target sa mga ini antes nga magpadala sang phishing link. Sa tiyon nga maklik ang link, dalon sini ang biktima sa peke nga website nga kawig sang official nga site sang mga bangko. Panugyan sang PNPA CG sa publiko nga hindi maghatag sang one-time PIN, CVV, kagiban pa ang mga sensitibo nga impormasyon sa mga hindi otorisado nga mga tawo. Hinahanglan man nga magalong ang mga ini sa mga hindi kilala nga mga numero, email address, kag mga link nga ginapadala online agud nga malikawan ang credit card fraud.
0: Sa piha kabahin ka K-5 gin kompirmar sa Malacañang nga nagbiya na sa pwesto ang duha ka mga undersecretaries ng Department of Health. Sunod kay Palace Press Officer Attorney Clear Castro ang nasambit ng mga individual amo sanday Financial and Supply Chain Management Services Randes Colango, kag Undersecretary for Universal Health Care Health Services Cluster Lead for Luzon Dr. Glenn Matthew Bagawa. Sunod diri sanday Escolango kag Bagawa

0: Mag-walk out sa lugar si Daniel Stefan Robertson. Konsa din ginahiwat ang konsultasyon sa ginaduso nga 50 megawatt hyperscale AI data center sa Sambit nga probinsya. Sa natabo nga public hearing sang tinalikdan nga Biyernes, madamo ang nangin pamangkot sa mga residente sa posible impact sang ginaduso nga data center ilabi na sa water resources. Wala ini maluyagan sang dumuluong kag nagsiling nga wala sini ginapilit ang pagtukod sang data center kagilayon nga nag-walk out. Naglap naman sa social media ang pag-insulto sini sa mga local reporters nga naga-cover sang nasambit nga event. Sunod kay Abalos, hindi husto ang ginhimo nga pagbuyayaw kag pagbastos ni Robert Sin sa mga Pilipino. Kinahanglan man sini nga respetuhon ang mga tawo kag kasuguan, ilabi pa nga isa ini ka dumuluong.
1: Balitang National. Balitang National.
2: Ka K5 inyo nabatian ang mga balitang national. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagakainabo sa luwas ang pungsod Pilipinas.
1: Balita International. International.
2: Nagdangat na sa 294 ang numero sa mga nagkalabatay. 320 naman ang nagkaladula kag masobra. 4,000 ang mga napilasan sa nagluntad nga magnitude 7.4 nga linog sa pungsod Colombia. Matandaan nga nagluntad ang linong sa itong tinalikdan nga Agosto 10. Sa karon padayo ng pagtingwa sa gobyerno nga ma-recover ang mga natampakan o kanatambakan sa mga edepisyo nga mga biktima.
0: Sa katapusan nga balita international, naglabot na sa 47 katawo ang napatay matapos nga gintay og sang magnitude 7.7 nga linog ang Indonesia sa tong Sabado suno sa National Disaster Mitigation Agency. Suno sa report, wala pa napadulungan sa mga rescue team ang nagikayo ang rehiyon nga pinakamalapit sa sentro sang linog matapos nga balabagan sa mga landslide ang mga karsada kag maapektuhan ang komunikasyon. Nabalag man ang tsunami waves nga wala pa sang isa ka metro sa pila ka lugar matapos ang linog. Apisar nga ginkakas na sa mga otoridad ang tsunami warning makaligad ang 3 ka oras. Una nang na-recover sa mga rescuers sa Maumere ang 20 ka mga bangkay samtang anom ang napilasan kag duha ang na-recover nga buhi habang naipit sa narumpag. Suno kay Fator Raman, head sang rescue agency sang syudad. Naglabot naman sa 2,000 ka residenteng sang nag-eco o kung nag-ekeyo ang nag-backwit matapos nga mabalhag mabalhag ang halit sa mga panimalay, bodiga kag edipisyo sang gobyerno. Subong man ang pagkadula sang kuryente kag paggutok sang trapiko sa pila ka bayan sang lugar. Suno kay Isno sa Tenggara, Governor Emmanuel Melquiades Lacalena, hindi magnubo sa 5 ka tawo ang napatay sang marumpag ang mga edipisyo samtang sila ang nagakatulog.
1: Balita International. International.
2: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa luwas sa pungsod Pilipinas. Direkta kita ka-K5 sa patag sang negosyo.
1: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
2: Matapos ang serye sa rollback, lauman sa mga motorista ang pagsaka na naman sa presyo sang gatong. Suno sa source sa oil industry, posibleng magsaka sang 4 pesos. Top 4 pesos kag 50 centavos ang presyo sang kada litro sang kruto. 2 pesos kag 50 centavos top 3 pesos ang igasaka naman sa kada litro sang gasolina. Iga-anunsyo naman subong nga Lunes, Agosto 17 ang final nga igapasaka sa presyo kag igapatuman naman buhas nga daw sang Martes, Agosto 18. Matandaan nga sa itong tinalikdan nga Agosto 11, nagpatuman sang rollback nga 4 pesos kag 70 centavos, top 5 ka peso sa presyo sa kada litro sang gasolina, samtang 4 pesos kag 30 centavos naman, top 5 ka peso sa krudo, kag 4 pesos kag 88 centavos, top 4 pesos kag 90 centavos sa kada litro sang kerosene. Base naman sa datos sa pinakauli nga paghulag sang presyo, ang ika-32 na sininga tuig ang nagresulta na sa 51 kag 32 centavos ang saka sa kada litro sang gasolina, samtang 52 pesos kag 85 centavos naman sa krudo, kag 45 pesos kag 64 centavos naman sa kerosene.
1: Balitang Negosyo.

0: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
0: Ateneo Blue Eagles balik court na matapos ang halos duha ka bulan nga pahuway kasunod sang Aurora tragedia. May detalye sang balita sa si KK5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Balik court na ang Ateneo de Manila University Blue Eagles matapos ang halos duha ka bulan nga pahuway kasunod sang trahedya nga ginkapatay sang duha ka players sang team nga Sanday Rene Bobet Batarbonya kag Divine Adili. Sini nga Agosto 16 nakaatubang sang Blue Eagles ang Phoenix sang Our Lady of Fatima University sa Pinoy Liga Collegiate Cup The Big Dance. Kaupod man sa torneo ang mga team gikan sa De La Salle College of St. Benilde University of Santo Tomas kag Mapua University. Ginpangunahan sang bago nga head coach sang Ateneo Blue Eagles nga si Louie Alas ang team matapos nagbiya sa pwesto ang anay coach nga si Tab Baldwin kasunod sang trahedya sa team building activity sang hubon sa Aurora. Natala na man nga magampang ang Ateneo sa UAAP Season 89 nga magasugod sa bulan sang Setyembre. Ini si KK5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko hagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Yes, sir. Sports.
3: K5 inyo nabatiyan ang balita sa patag sang hinampangang. Direkta kita sa patag naman sang showbiz.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: Viva Hot Babes magapatigayon sang reunion concert. May kongdan sa Italia si K5 Maria Rochelle Di Anon Abron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Natala na nga magapatigayon sang reunion concert ang 90s sexy girl group nga Viva Hot Babes. Pagkahiwaton ang Bulaklak Viva Hot Babes reunion concert sa palabuton ng October 23 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Nahibaluan ang unang batch nga maga-perform ang ginakaligpan na de Katia Santos, Andrea Del Rosario, Maui Taylor, Gwen Garcia, Sherry, JC Parker, Ella V, kag Jennifer Lee. Sa mga masunod nga adlaw, iga-anunsyo nila kung sino upang makaupod sa nasambit nga konsyerto. Samtang nagabalor naman sang 1,500 tubtub 6,800 pesos ang tickets. Pila sa mga kanta nga ilagin pasikat ang mga bulaklak, basketball, kag madamo pa. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, inisi ka K5, Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa probinsya sang Capiz, K5 and News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
3: K5 inyo nabatiyan ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa mga panawagan. Kagpahibalo.
1: Pahibalo. Para mismo. Pahibalo. Para mismo. Mga pahibalo nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Para mismo. Pahibalo. Para mismo.
3: Ginapahibalo sa tanan niya himata kakakilala ni Angel Danugo Camayra nga iniragtaliwa na sa 2 Agosto 1. Ang iya bangkay nahaya sa Barangay Banika City Ihawig sa Rojas City, Capiz. Ang misa naman ang ang lubong ang natala na sa Agosto 17 sa buong adlaw sang Lunes alauna karon sa hapon. Mukon alas 2 karon sa hapon sa St. John Paul II Parish Banikara City. Nag-igalubong naman sa Divine Jesus Memorial Park. Ang nagapanawagan ang iya nga pamilya.
0: Hello. Ginapaybalo ang mga paryente kag kakilala ni Miguel Cabizo ni Nuslay nga siya ang nagtaliwa na sang Hulyo 26. Ang iyang alubong natala na sa Agosto 23, last Jes ang takna sa aga, misaan sa St. Blaise Parish Church sa Malunoy Dao kag igatunod sa Malunoy Catholic Cemetery. Ang nagapanawagan ang pamilya ni Nuslay.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:53 na sa aga. K5 Kakay Fabi niya nabatian ang pangkabugusan nga pagpangalagan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlaw ka K5 sa ang Lunes, pet sa 17 kita sa bulan sa Agosto tuig 2026. Sa aton nga mga ka K5 gira katutok, pinagi sa 100.9 nga liliswan sa inyong mga radyo, madamo gid nga salamat. Sa aton man nga mga ka K5 gira katutok, nagapamatik ag nagalantaw, pinagi sa aton nga Facebook Live. Kay Ma'am Janavel Siloso, Ma'am, good morning. Ma'am Hazel Padares, good morning. Marisol Ketchon Kadigal, good morning. Ma'am Liwayway Partizo, good morning. Rina Leo Ayan Rahan, good morning. Kag Bernadette Omiden Calzado, subong man sa aton nga mga ka-K5 nga nagapamati, pinagi sa aton nga sister station, ang 89.7, Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar. Madamo gid nga salamat. Kag K5 sa ngala nagilamang sa bugos nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa aton nga partner sa technical side, kaupon si K5 Jovic Hober. Sa amon nga news director, ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
0: Sa amon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
3: Kag sa amon humble kag mabuhat nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo nga nangintag balita.
0: Ka K5 Rodney Daban Dalano.
3: Kag ka K5 Amayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mapakas, mga butika. Paano mo lamang buligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
7: Mm-hmm.
6: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
7: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
8: Tuo da, sir boy. Kaya, siyempre, doon man kaklase ang carbohydrates.
7: Mm-hmm.
8: The complex one and the simple one.
7: Oh, monosaccharides, no? So,
8: pero mostly, sa mga party-parties, di kakakita sa complex.
1: Oh, D3 Bio!
8: Sinumatin, birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, Balinghoy, Kamuti, Ubi, Gabi. Sila yung sa, ikaw na lang, Dok.
7: Ang carbohydrates, may analogy ito sinin. Mm-hmm. Ang aton lawas, for example, makina. Ang makina, kalanlan gasolina, carbohydrates na. Ang
8: fuel.
7: Ang makina, kalanlan man, sang oil. Mm. No, amuna ang aton, good fats. Mm. No? Ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ng aton lawas, kinanlan protein.
8: Mm.
7: Ang metabolism ta, needs carbohydrates. Mm. But, good fats could provide also power also metabolism.
8: Kami tani, sir boy, nga pareho man blang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
7: Correct.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Daw wala mo nang kapan mo, no?
7: Wala mechanism, no?
8: Pero digit sa makina sa tao. Mm-hmm. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
7: Superior gidya ang lawas ang tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
8: So, bundas galining mga ko, ano, mga buyunan, sir boy. Mas dugay na sila mapatay. Di ba mas dugay sila patay kung gutumay?
7: Kay may stored fats.
9: May stored fats.
7: Ina, kung usalo nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad.
8: Mm.
7: Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwa nga tao kung pagutumay. Kaya damo ka source of energy.
9: May resistance sila, sir boy, sa tugnaw.
7: Sa tugnaw.
8: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon, nga hindi mo gamiton. Dira ang dako ka problema.
7: Dako ka problema.
1: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-halog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Kung palakaong katam is, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C,
8: mm-hmm.
7: vitamin D, you also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
8: gawayay,
7: and even zinc.
8: Gawayay, sir boy.
7: Gawayay.
8: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni, intuon mo man ni mo lawas. Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaon kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong ditribayo, kauno mo da imong mga nuts. Wala sugar. So, amo to unahon niya gamit.
11: In short, sir boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom ditribayo. Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung nakaditribayo ka, sir boy. And so, panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose. Ang D3 naman nga ara sa ditribayo, ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, sir boy.
12: Ang extra
11: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang gi-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
7: Oo, no?
12: Let's do the math.
11: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upod. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod nga ang gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga mangabuti ka. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: DTX 500. Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na. May ampalaya extra. Ngabugana sa charity na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sa lecithin, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
12: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
14: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
15: Hi, Dennis.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik nga sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyo

sa libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio con
1: Campione Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time 11 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
7: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Mga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Siyudad sang Rojas, Probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 17 kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026, Lunes nga adlaw mga ka-K5, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo ka-K5, sa inyo Anchorman, ka-K5 Roldan Bisana Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor na, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad, mabatian kita sa 10.9. 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, mga ka-K5. Mabatian man kita sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Mabatian sa K5 News FM Philippines mobile application. Malantaw live sa Biloga, Pilipinas, kag kalibutan. Pinagi sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Official Facebook pages. Manayanayang aton siniga tiyempo subong adlaw sang Lunes. May paggulo-galom sa ibang nga parte sa probinsya. May part man nga do manami ng ngirit ni Haring Adlaw mga ka-K5. Sa mga suki naton, before kita maglumpat pakadto sa aton trabaho, sa pila naton ka mga hilikoton, ka mga obligasyon, subong adlaw sa ang Lunes, imbukada nga working day, subong nga simana mga ka-K5, hindi gid pagkalipatan, katuwang tagid kaupod tagid, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Amuning kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sinilawas, kape nga makabulig sa aton nga makafocus kita kag mangin alerto. DTX Coffee Mix mga ka-K5. Magluwasin na, buligan ka man sininiya nga mapanubo ang risgo sa nagkalainlain nga mga balatian sa aton sinikayong lawas. DTX Coffee Mix. Ano ba lang mga istoryanta pagatutukan nga mga balita? Subong adlaw sang Lunes, diri sa aton nga pagpangalagad. Mga ka-K5, mga balita nga tunatagan ligwa kag mangin sentro sa aton sininga pang-Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos sa program. Masobra 3 milyon ka pesos gabalor sang droga, armas lutang kag granada na recover sa duha ka separado nga mga police operation sa Capiz sang tinalikdan nga semana. Ano na balang latest update sa sining mga nagkaladakpan, likewise nagkala-recover nga mga kontrabando mga ka-K5. Manugbaligya sang gasolina gintiro sa Mindanao. Mga suspek, wala pa makilala nga mga riding in tandem. Ang pamangkot, ano balang motibo sa pagtiro sa sining nagabaligya sang tingi-tingi nga gasolina dira sa Banwa sang Mindanao. Samtang isa ka estudyante nga nakasakay sa motor, patay matapos sa bumunggo sa isa ka bus mga ka-K5. Halit gadabalag tugas ang RSSI sa mga pananom, posible pa magsaka mga ka-K5. Samtang mga pamatanon, nagdapong sa esplanad sa Washington Street. Ang lugar, masamiman nga ginistambayan sa mga pamatanon nga nagaluklok sang ilimno na linggabi hasta mag-aga mga ka-K5. Ang problema, ang barangay 7 kag kaiping nga barangay, Way man sang tanod ganagalibot. Way kagani ka kita sang bunbunan bisan tikod na lang sa mga barangay officials da tanod pa. Samtang barangay kages kay elections, posible hindi madayon sudo sa pila ka mga mamalida. Ini kasurban sa ning statement ni Congressman Sandro Marcos mga ka K5 nga may pila sila sa mga gilalantaw karon yung mga reasons nga hindi naman pagdayon ng BSKE sa Nobyembre mga ka K5. Apang ang COMELEC padayon ang pagpreparar. Presyo sang gatong magasaka na naman sini nga semana. Dudako-dako naman nga palasanon sa mga utod naton nga mga motorista mga ka K5. Masakit naman sa abulsa sa mga utod naton nga mga motorista. Ining panibago naman ngay gasaka sa presyo sang gatong. 17 minuto sa nakaligad sa takna ng 7 sa aga. Sa liwat ko may mga minsay kamo mga ka K5 ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. Sa liwat K5 News FM Rojas para basa mabasahan ta ng inyo sining mga messages. By the way, subong man nga adlaw natalana nga dalon sa katapusan nga palawayan si Police Captain Rian Ampuyos. Ang police officer nga assigned sa Provincial Mobile Force Company nga napatay sa isa dira ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Banwasang, Pontevedra. No? Napatay si Ampuyos matapos gintiro mga ka K5. Tatlo ang mga suspect, isa ang nadakpan o ang hubog nga wala makahulag, amo ang nadakpan. While ang duwa ka mga mapagrus pa, tag isa diri among nagpangamot sa pagtiro kay Ampuyos na kapalagyo. Hasta subong ang duwa to sa tatlo ka mga suspect, hilway, libre, kag pwede pa makapamatay mga ka K5. Ang KTV bar nga ginluntaran sa insidente, lagligad to ginpasarhan sang tag-iya sang duta. Kayman, may information kita nga ang pagrenta dira iya supposed to be kandingan. Pero how come nga ang kandingan mga ka K5 nangin KTV bar na kaginaligar nga ang nagarenta ginparentahan pagid sa ibang violation na nangadaan sa inyo sinikontrata. Pero ang local government unit sang Pontevedra, actually yung land owner na ganireklamo na mo. Pero ang LGU, mga ka K5, ang LGU Pontevedra, grabe kapalangga sang LGU ang KTV bar nga na kapin pang nag-operate. Bisan pa ang tag-iya kaduta nagareklamo na. No? Kag hindi na ya ang aktual nga nagarenta supposed to be ang nag-operate sang KTV bar before. Kag subong may ara naman sa nagahana nga mag-operate. Ang barangay nagakurog-kurog man ang tanom nga balagay sa pagsita mga ka K5. Proti hindi na daluyag sa pumuluyo nga mag-operate na ng KTV bar nga ang una nga kontrata kandingan. Paano nag-transform ang kandingan sa KTV bar? Kag hindi matandog-tandog ang nag-operate dira before kay man, sagod niya manggali sa paluklok sa ilim nun mga ka K5, ang pila manda ka mga pulis ng mga palahubog. No? Suki manda ang pila ka mga pulis ng mga palahubog nga ginamanduan na gid kamo sang PNP nga hindi kamo sagi sulod sa mga KTV bar kag maglok-lok sang ilim nun. Di may ara, gali. May ara mga ka K5. Tiyano gan, why ka mo mahuya? Palibre ka mo inom? Kadalag ko sa sweldo nyo, palibre ka mo inom? Kahuluya ka tama? Ang inyo iyang tsapa? Kagpangalan nyo, ibailo nyo lang sa libre nga ilim nun? Amo nagid ka mo sinagkapigado? Mayo pang hubog sa bukid or sa uma-uma mga ka K5, maka-afford pa magbakal sang lipid? Ting iba niya nga polis, galing ka palibre sa ilim nun? Kahuluya. No? Tiyang aton si Lidre, no? Ining natabo sa kay Captain Ampuyos, tuman ini ka subo mga ka K5. Kagang aton si Lidre, isa kita sa nag-upod sa panawagan nga kuntani, madak pa ng iban pa nga mga suspetsado kay kakululba ni. Why libre sila, pwede sila gyapon kapamatay mga ka K5. Patay ganin nila polis, ordinaryo pa nga sibilyan? No? Kag ano nga bertod, kag anting-anting may ari ni sila, Ngaway sila madakpan sa gilayon nga tidira malanggali nagpinanago sa may kampo mga ka-K5. Before nga nagwa kag nagpalagyo, naisahan nilang mga nagresponde that time. No? Tika kululba ni, dason subongon no may nagahana naman nga mag-operate da. Tipabayan ta lang ni. Napatsa na pabayan ta lang mag-operate. Pila ginadang ginatagaw. Sa LGU Pontevedra, pila ginadang ginatagaw, pila ginadang makuha nyo nga revenue aw. Sa operation sina, nga ato dito, natahap ka mo magpasira sina. Nasunod niya bala sini ang mga dapat i-comply. Kayo na ba sa level sa barangay, damo nagreklamo eh. Pero ito yung munisipyo, kay siyempre, labot man yan nila, kay gaagi-agi, malanda si Mayor, kung gaigpat-igpat da, nawili guro si Mayor Henry Tumlos, mag-agi da nga nagasigasiga ang color blue, bago siya ito magpuli siya mansion sa lantangan, mga ka-K5 nga may extension na sa likod. No? Timayo sila yan, hindi sila kabatsag sa prebisyo da. Pero pumuluyo, da yung nga nagreklamo, kagkisa, inaway sa pamilya, nagkatabo na, kiti mga bana nga, kartap, way pagani karimit sa ila sinigaswildo ara na sa luklukan mga ka-K5. No, masubo. Although ti ni gusto ini, pero kung naga ni gusto ka, dapat way kagaperwisyo sa imo isig ka preno. No? Kagleksyon man ini sa iban, nga tanan nga libre may kabayaran. And of course, tanan nga ginutang mo, kapimpa kabuyang imo ginutang, kita nagapati nga sa dili madugay matag ang ustisya. Hindi lang kita magsettle nga ti case closed na, case solved na, kundi dapat matag ini ang tudtod ng ustisya sa ginpatay nga si Captain Ampuyos kag sa pamilya niya sini nga nailo. At mientras tanto, hindi na nila makuupod ang ilang padre di pamilya. Pero ini mga kriminal nga ni ara libre nga nagalumbayag kag hindi madakop-dakop hasta subong sang aton nga mga otoridad. Subong nga aga na talana nga dalon inis katapusan nga palawayan mga ka-K5. Kag hopefully, kadungan sa pagdulong sa iya sa katapusan nga palawayan, mahatag sa ang minatuod ga ustisya sa naging kamatayo ni Police Captain Rian Ampuyos mga ka-K5. 23 minutos sa nakaligad sa attack ng alas 7 sa Agay Check Tanay, latest update sa dalagan sa panahon, subong adlaw sang Lunes mga ka-K5. Ano bala ito mga impaniyempo subong Lunes? Diri sa aton sini nga pungsod, sa aton sini nga syudad kag probinsya, nakasanbay na sa number 3, aton koneksyon sa Pag-asa with Pag-asa Weather Specialist kag K5, Alzar Aurelio.
0: K5 News FM Live Report.
1: Magandang araw, ngayon ay araw ng Lunes, August 17, 2026. Naakapagka pa rin ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon at western section ng Visayas. Kaya kumpula ng mga kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon, kaya makakasan pa rin tayo ng maulan na panahon. Ang habagat ay patuloy pa rin makakapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas sa susunod nilang limang araw. Kaya magtatagal pa ang maulan na panahon dito sa Luzon at sa western section ng Visayas. Samantala, nasa loob na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na kasalukuyan nasa layong more than 1,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Itong low pressure area ay wala pang direktang epekto sa ating lagay na panahon. Inaasahan ito ay kikilos, pakanluran o maring dumaan sa extreme Northern Luzon at may posibilidad na maging isang bagyo. Kaya at nabayan ang ating update patungkol dito. Magiging maulan na panahon ang inaasahan sa Luzon kasama Metro Manila at kasangganin din sa western section ng Visayas. Samantala, sa lalabing bahagi ng Kabisayaan at buong Mindanao at yun din sa Palawan ay magiging maganda at maliwas sa panahon, maaraw, pero may tsasa pa rin po ng mga localized thunderstorm na kung saan magbibigay ito ng biglaang buhos ng ulan. Less a minute at maaraw dito sa doon sa Visayas at Mindanao. Mataas ang temperaturang maitatala sa Tacloban at Cebu na aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ilang lugar sa Mindanao, aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro at 33 degrees Celsius sa Merto Davao. Dahil sa bagat, inaasahang malalakas ang pag-ulan ngayong araw sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales at Bataan. Sa araw ng Martes at sa Miyerkules, inaasahan din ang malalakas na pag-ulan mostly sa western section ng Luzon at Visayas. Ang mga lugar ay sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Kaya paalala po sa ating mga kababayan, patuloy pa rin tayong maging alerto at maghanda dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa kailugan. Wala tayong gale warning o wala tayong inaasang matataas na alon, pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan ng Papalao dahil sa maulan na panahon, lalong-lalo na sa Luzon. Ang araw sa Sigas, ganap na 5:42 ng umaga. Ang araw ng Lubog, sa ganap na 6:18 ng hapon. Yan ang ating weather update sa araw nito. Mula sa PAGASA, ako po si Alzar Di Aurelio.
4: Madamon salamat Alzar Aurelio sa gindulong latest weather bulletin diri sa Foro de los Pueblos. Sa mga KK5 naton para sa latest update sa lakad sa panahon, padayon nyo lang i-follow ang aton official Facebook pages K5 News FM Roas kag K5 NFM Roas sa digital. Agud mabasa ta ang inyo sini nga mga messages mga KK5. Ang low pressure area ho nga gina-monitor mga KK5, no? Ang nag-exit na sa monitoring domain sa PAGASA ang isa pa kay LPA. Ara subong gina-monitor naman sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag may medium chance nga mag-develop bilang tropical depression mga KK5. Arin subong sa sulod sang PAR, amo na nga pila ka mga parts ang pungsod magalumon ilabi ng Luzon area mga KK5. So latest information sini inyo na mabasahan diri sa K5 News FM Rojas kag K5 NFM Rojas Digital Official Facebook pages. 28 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Sa liwat ko may mga minsay kamoy padalay na diri sa aton sin official Facebook page K5 News FM Rojas. Kay Boyet Rote maing aga dira sa Barangay Sentro Dao naga-monitor. MJ Joy Quebrantar Abalo nagatutok na. Lisa Barrientos nagapamati na sa Tambakula. Si Roselyn Hermo sa Esperanza Hamindan ga-monitor naman. Kag kay Reynante Cam sa Family Cam dira sa may Barangay Dayaw maing aga. Ma'am Roda Donato Amago, good morning kay Mario Alfabite. Dira sa Barangay Inso Arnaldo naga-monitor ng Family Daria, Delphine, nagapamati naman no kag Family Alfabite. Thank you good. Bernadette Umiten Calzado nagatutok naman. Good morning man no kay Ma'am Elma Dordas Manalansan sa Mandaluyong nagapamati na Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am Arlene Onyada Basa, good morning Dorin Diocenar Tates. Rodolfo Evangelio Jr., good morning kag kay Daidin Boro nagapamati na aton mga suki nga mga KK5. Kag hindi pagkalipatan na i-like kag i-share aton programa sa K5 News FM Rojas agud madamo pagidang aton sini nga malabutan mga KK5. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, duha ka separado nga operations ang inkandak sa motoridad ta last Friday. Ini nagresulta sa pagka-recover sang masobra 3 ka milyon ka pesos ka balor sang illegal nga droga. Balikan tani mga KK5 ang istorya sa natabong operation, sino ning mga nagkaladakpan? Anong impact sini sa kampanya kontra illegal nga droga diri sa probinsya sang Capiz? Balikan tana pagkatapos sa mga pahanumdo.
8: KK5 News FM. News FM. Ethri Pio.
9: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
8: Ethri Pio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ethri Pio with VCO.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa
12: fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics,
13: ang best friend sa mga kababaihan.
12: Sporebiotics,
13: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
12: Sporebiotics,
13: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
14: DTX 500.
15: Nagatamo mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
14: Mag DTX 500 na.
15: Masamihin ni kapalatian?
14: I-DTX 500 muna.
15: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
14: Mag DTX 500.
15: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
16: Katalina Habagat,
17: anong ginabatsyag mo?
16: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
17: Sa isa ka adlaw,
16: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
17: Anang ginamit na git sa akong nga mata.
14: DTX 500. Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
14: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
22: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
22: DTX Beauty Soap.
19: Baka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka
22: DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka
22: food supplement for men.
26: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
22: Extend Food Supplement for Men.
14: DTX 500.
27: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
22: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
22: DTX 500.
28: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
29: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
22: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow, may puso!
14: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos, Puro de los Pueblos.
4: 25 minutos ang nabili ng test kita magdangat sa takna ng lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay, kamay padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas. Salot K5 News FM Rojas, agad babasa at ang inyo sining mga minsahe. Good morning, nagkakapikapi na DTX Coffee Mix. So si Ma'am Adres sa way Barangay Dayaw, nag-monitor na sa Westlake Subdivision, Barangay Dayaw. Nag-monitor na sila. Thank you, Gid. Hindi ko mabasa ang pangalan eh. Thank you, Gid, ma'am, ha, sa pagpamati. I-check na karon ng pangalan, Andrew. Dira sa may Barangay Dayaw, nag-monitor sila. Thank you, Gid, no, sa mga suki na ton ng mga ka-K5. May nga gaman kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Leo Jan Bilyones. Thank you, Gid. Ma'am Gian Anvel Siloso, kag kay Ma'am Arlene Uñada Basa, dira sa Maluklok North Ivisan, ginatamyaw niya mga kasimaryo niya da. Salamat, Gid, sa pag-monitor sa K5 News FM. Kay Boyet Rote, mayong aga, salamat, Gid, sa pag-tuto. Last Friday, duwa ka separado nga operasyon ang inkasa sa motoridad. Sang-aga, implementation sang search warrants, dira sa may Barangay Bahit sa Banwa Sampanitan. Wala madakpan ang subject sa SW nga si Kenneth Dorado. Pero na-recover ang pila ka mga ginapangita nga mga nakasaad sa search warrant. Kaparasang illegal nga droga, armas, lothang, kagranada, mga ka-K5. Pagkahapon, ginsigundahan ini sa Regional Drug Enforcement Unit. Isa ka operation ang ginkasa dira sa Banwasang Mambusaw, mga ka-K5. Apat diri ka mga drug suspects ang nagkaladakpan. Isa diri sa ila, adyustado sang sano palang gani kagwa sa prisuhan, mga ka-K5. Subong liwat naman nga nadakpan, no? Just imagine, more than 2 million pesos ang balor sang droga nga na-recover. Balon tabing detalye sa balita with K5 Taren Salomeo Henson.
0: K5 News FM Live Report.
1: Yes, K5 Roldan, naglabot sa masobra 2 milyones nga balor sang ginapatihan Shabu ang na-recover sa apat ka mga drugista nga lunsay ginakabig, mga high value individual nga nadakpan sa ginkasala drug by bus operation. Gintangunahan ini sa aton sini nga Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU sa pagpamuno man sang team leader nga si Police Captain Dennis Los Banyes. Ginkasa ini sa Barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Tapis. Gintilala ining mga nadakpan nga sanday alias Je, 26 anyos nga muning pinaka subject gid no sang operasyon, residente ni sa Barangay Matinabos sa Banwasang Sigma, apang temporaryo niya nag-istar sa Barangay Poblasyon Tabok sa nasambitman nga banwa sa Mambusaw, ka-K5 Roldan. Nakit man sa mga nadakpan amo si alias Koy, 28 anyos, residente ni sa Barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw. Si alias Tiroy, 42 anyos, residente naman sa Barangay Matangkong, Sigma. Kag si alias Boss Hans, o kung Hans, 32 anyos, residente niya sa Barangay Banika, Rojas City. Sa atong sining pakigangot man, o kung interview na itong Police Captain Dennis Los Banyos, o kung Los Banyes, ang team leader sa RPDO, iyagin na payag na ang ining mga nagkaladakpan, 35 Roldan, amo man siya ang source sa iban pa na mga drug personalities, no? Ilabi na, no, dira sa may second district, ang iban pa na mga kabanwahanan, ka-K5 Roldan. Naglabot sa lapit duha ka simana ang ila pagmonitor sa nasambit yang na mga durugista. Antes pa man yung kasining drug by bus operation sa Mambusaw, ang gina-surveillance ni sila ya, dili pa lang sa Rojas City, no? Kaya nag-transfer lang ang transaksyon dito sa Raybanwa sa Mambusaw, ka-K5 Roldan. Kabugusan ng 300 gramos sa suspected shabu ang na-recover sa nasambit ng operasyon, may standard drug price nga 2,040,000 pesos. Ining 300 gramos na ginakalagipan na isang siyam tanan kasasya sa suspected shabu, isa diri ang gingamit ng by bus item. Kakipay ba Roldan, no? Kaya nga nabakal ini sa siningong arestado ng alias G, si Koy Kagtiroy, nabakal isang police pusher buyer ang isa diri ka sa Shea, isang suspected shabu sa balor, no? Nga 12,000 pesos nga by bus money, kakipay Roldan. Kagsabong man, may apat pagibya ka naptide, transparent plastic bag sang suspected shabu nga kung kita maglantaw ng mga pinutos lang lang ang mga asin, no, kung kuya maglantaw kung na ang puti na mga kalamay nga 1/4 no, muna kalakuan niya kay Pablo Dan mga cellphones tag isa ka unit sang 38 caliber revolver nga may anom ka mga bala tag madamo pagidya nga mga drug paraphernalia ka P5 Roldan. Sa dugang pa nga mga impormasyon may kantanan sini mga nagkaladaktan ari pabati naton ang porsyon sa aton sini nga interview kay Police Captain Dennis Losbañez ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit.
2: Yes, sir. Ang place nga ito ng initiated police operation, sir, there is a poblasyon na Tabok, Mambusaw, Capiz. So, may apat kitang arrested. So, ang first na ito ng suspect o arrested, amon si alias G. Single, resident of Barangay Nabos, Sigma, Capiz. And temporarily residing at Barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Capiz. Second, si alias Koy Koy, 28 years old, single, resident of Barangay Poblasyon Tabok, Mambusaw, Capiz. Third, si alias Piroy, 42 years old, married, and resident of Barangay Matangkong, Sigma, Capiz. Fourth, Munisi alias Bus or Hans, 32 years old, single resident of Barangay Banica, Rua City.
3: Okay, so bali, lain-lain ni Galiila, sini nga address. So, ano grupo ni sila sa mga transaksyon na bisa illegal nga droga? Sir, kagano mga nirecover sila, sir?
2: Yes, sir. Isa ni sila sa grupo, sir. During ang aktual na tono operation, grupo ni sila, sir. So, may mga recoveries kita, sir. So, actually, ang kwansi ni, ang standard drug ice is 2 million and 40,000.
3: Mm-hmm.
2: Then, may recognize nga caliber .38 revolver for violation of RA 10591.
3: Okay,
2: so,
3: sir.
2: May nakarikabiris kita ng mga one-piece heat seal transparent plastic scooting shabu, suspected shabu as rebus item.
3: Mm-hmm.
2: 8 pieces heat seal transparent plastic sachets containing white substance of suspected shabu. 4 pieces not tied transparent plastic bags containing white substance

0: gaduso gini sila o kun dini nila nakuha o kun sila ang source manabi sa iban nga mga drug personality, sir?
1: Yes, sir. Sila ni ang source ang iba na itong mga drug personality. Then, aside from that, sir, may other source pagit, sir. May other source pagit. So, amo pa na ang ginavalidate na ito na yung, sir, kung sino pagit ang mga other source pagit, sir.
0: Okay. Posible ba na, sir, kati mambusaw, no? Sa nagligad ng mga sinimana, may mga ginkandak ng mga operation dira sa 2nd District, sa Kwartero, Tapas, Dumalag. Posible, amo man ang ila sini nga mga parokya, sir? O kung ano ni, parokyano, sir?
1: So, amo pa na, sir, ang ginakuton, sir. Ginavalidate na, sir, naton, sir. As of now, continuous na ito nga thorough validation, sir, with regard sa mo ng concern, sir.
0: Okay, sir. Pero ano, sir, basi may mga information kamo kun din nila binakuha ang ila sini nga ano nga supply abi, sir?
1: As of now, sir, continuous ang ating investigation with the help sa aton nga trusted assets, confidential informants to confirm kun sa din gidang ilang may main source pagit, sir.
0: Okay, sir. Sa ilang apat ni sir, sino gid ang pinaka-subject sini, sir? O kun sila gid nga apat?
1: So, sa ilang apat, sir, ang main subject, sir, amon is si Suspect 1, sir. Suspect 1. And then, may conspiracy nga tabo, sir, with Suspect 1, 2, and 3. Wherein, si Suspect 4, narikabira na ton sa items kasi yung position, sir.
0: So, sa amon nga balor, sir, nga kadako, butsilingon, ano ni sila, nga level na HVI bala, sir?
1: Yes, sir. Considering sila, sir, or belong sila, sir, sa high value individual, sir.
0: Okay, sir. Ano may mga previous ni sila, sir, nga mga record, angot man sa pag duso abis ang illegal nga droga?
1: So, with that, sir, continuous ang aton validation sa ila, sir. Through sa aton nga i-warrant, gina-confirm na aton basi o sa may standing warrant sa sir. So that's why nga ginavalidate natin, sir, especially sa true evidence, sir.
0: Okay, sir. With this, no, dako gini nga ano, no, nga bulig, no, ilabi na sa aton sini nga publiko ti dako ni nga buhin, no, sa aton sini nga mga durugista. Kag isama ni kamadinalagon nga operasyon, sir, no. Congratulations gid sa inyo. Kag imo na lang mensahe, sir, mabilin sa aton sini nga publiko.
1: Yes, sir. Nagapanumdom ako sa aton nga pumuluyo diri sa bilog ng probinsya sang Capiz. Nga muna kun sino na mga tao pa nga still ga engage sa illegal nga droga, paliog punta tana ang paggamit, pagduso sang illegal nga droga kay wala gigita sang makuha dira nga kayuhan. So hindi ako gusto nga maglibot pa kita sa pagdakpanay. Ang Regional Drug Enforcement, Regional Police Drug Enforcement Unit wala na gaunta sa pag-operate. Ang good nga malambot ka mo. Then, porin po sir, as of now is may initial information tayo na continuous na gina-validate sa mga possible main source nila. Kag kung ano yung mga connection sa kanila, yung mga connection natin nila. So that's why gina-tandak tayo sa thorough investigation o thorough validation sa mga information na galing sa aton. Kung sino ang mga source nila, kag sino ang mga possible connection nila, sir. So, dapat tulong-tulong tayo without the cooperation sa atong local government unit, sa atong pumuluyo, hindi kaya sa atong operating unit. That's why, baga, sir, hold up for us tayo. So, sa liwat, madamong salamat sa inyong suporta, sir. This is nga nag-kuan. Pero so successful na ito ang initiative post-operation, sir.
0: Okay.
2: Nabatihan, no, kaki 5 Roldan, si Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader, no, sa Regional Police Drug Enforcement Unit, no, sa ilaman sa Lima Dinalagon, na operasyon na batok sa sining apat ka mga durugista. So, susubong, no, kaki 5 Roldan, nagapabili nini sa kustodiya man sa mga otoridad ining apat, kagposible man na magpangatubang sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bangod sa mga na-recover man nga mga droga kag separado pa rin nga kaso ka Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act 35 Roldan, no, kag impasalig

0: ini o kung may ginatag man isang ano pagid may kantanan sa informasyon nga may other source pagid o kung may source no ining apat nga gina monitor man karon sa aton sini nga mga awtoridad kakipay ba Aruldana.
1: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, hindi nga balita ginadulong sa inyo sa Mighty CDM Unity Booster. Ini si Kakifay Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: Maraming salamat sa balita, K5 Darren Salomeo Henson, kag ang kabugusan nga interview sa police, no, kay Police Captain Dennis Los Banyes. Mga ka-K5. So, apat din mga nadakpan Friday afternoon dira sa poblasyon Tabok, Mambusaw. No? Grabe man ang pagtingwa at ang makakuha sa information. Kiti Mambusaw, PNP. Kuha mo informasyon, nagalikaw man. Ang butang naman doon nagakurog-kurog ang Mambusaw Municipal Police Station. Magatag information that time. Kiti accomplishment ini. No? Accomplishment ini sa parts ng PNP naton. Kung di ka pa mangita sa ang medios, kung di ka makapamangkot sa ang detalye, tiwaay pa. Muna'y na problemahan, tabala sa iban nga mga hepe, nga kung labuton mo, damo pa sa pasakalye, damo pa sa paliko-liko. No? Ati, accomplishment na ginin sa part nila, although mambal ka, nag-provide ka lang da security, but of course, part ka man da gyapon, hindi na tadamo, bala sa paliko-liko. Kiti importante ini nga mabalaan sa publiko kay hinimuan yun ni part kamo di sa pagpangabudlay nga matigayon ini. Magluwas na lang kung nagakurog-kurog kamo kay manara sa inyo kogalingon ng ogsaran, why nyo pa matapna da? Kagang Regional Police Drug Enforcement Group pa ang nagkandak sa operasyon. Amo na, nahuya-huya kamo gamay. Ang isa dire, we're quite familiar sini. Kay narecall ko ni naka-witness kita sini sa iya sa madakpan siya. I forgot kung ano nga year. Dira man nadakpan sa may barangay Banika. Sang san, ola ni kagawa sa prisuan mga ka-K5. No? I believe this year lang or last year lang ni nakagawa sa prisuan. Ginlay gayan nga likaw na sa mga grupo. Hindi na mag-upod-upod sa mga grupo. At liwat manggali nag-upod sa grupo sa mga taga Sigma kag Mambusaw. Ang ila operation da, dira sa may segundo distrito mga ka-K5. Ang dapat pag sinibibloan, kundi nislagakuha kay makon mo, amula ni mga itsura nila duway kagi panglugod kagaway kagi paligo pero milyon man galing sabo nga bitbit sini mga durugistanga ni mga ka-K5. No? Dako ni nga impact ini nga pagka-recover pila naman na kasimana nga maminas ang mga addict da sa second district mga ka-K5. Pero kon maminas ang pila ka mga addict sa second district, job opportunity naman ni, business opportunity naman ni sa iba naman nga mga pusher nga sudlon Manila liwat ang second district para may continuity sa negosyo sa mga sapat nga nga mga durugistaw. O, amo ng problema tada kay kadamo sang pwede himuon nga trabaho, kadamo sang pwede nga mangin source of income. Droga gid ang ginila sini nga ginpili. No, kag delikado pa kiti may mga bitbit panigaling nga pusil. Mayon ni no, kay nakakandak sa operation ang Regional Police Drug Enforcement Unit, ang grupo pa ni Captain Los Banyes. Si Los Banyes is very familiar diri sa aton. Kay nang inhepe man ini diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Hopefully sir may ara pagid kamo mga i-strike on nga dalagko pagid ka mga drug personalities kay kun diri lang sa lokal ta ang mga mumho ang ila ginapinamulot mga ka-K5. Pagbaliktad duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga panumdo.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Q7 lot, 57 akong edad.
4: Ano kinabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
2: DTX 500.
5: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato natay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
6: Yes, Sir JP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir JP, silang buot silingon sina. Mm. Gadamo man ang free radical.
5: Husto gid. Correct.
6: Problema sa salakyan nga sige ano?
5: Sige atar, sige carbon deposit.
6: Di lang tawab lang tambutso.
5: O tamo sige man aso.
6: Pero lang tawab lang wala ga
5: gandar. O tinlo.
6: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. Mm-hmm. So, the more nga plakaong ka, especially man tikaon Sir JP. The more nga mainom giga dito X500. Pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian, labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid Sir JP.
5: Oho. Isa sang pinaka-common Dok Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay. Amo ang fatty liver, kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
6: But silingon na Sir JP nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
5: Naputos ang tambok.
6: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
5: Correct, no? TTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
5: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day.
5: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na.
5: TTX 500. Ang sobra nga fat sa liver ang nagakosang liver inflammation. As in, kahubag ang atay mo, kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
6: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir JP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobra nga toxin, sobra nga tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, siyempre, hubag yung matay.
5: Correct.
6: That's why, kung tanawin sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom giga DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
5: Correct si Dok Ramil. Ang ginamensyon ni Dok Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
6: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir JP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir JP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir JP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
5: May manugsilig ka?
6: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
2: DTX 500!
5: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
5: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 116. The best get ang DTX 500 para sa
2: akin. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
10: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.